0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng

0: mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
1: The Music of Salvation.
3: You are the Word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: Mikasa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tananaton nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawo naman ang Diyos sa sinigid nga kagabion nga iya kita ginpalabot sing inuras nga malipayon mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton niya pagtuon naman sang pulong sang Diyos, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

0: magapangabaydan na kita mga kabiyanan. Amay namon nga balaan ngayara ka sa kita sa mga langit sa sining kagabion. Kami naman nagpasalamat dira sa imo. Imo naman kami ginpalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa amon. Salamat sa bilog nga semana sa proteksyon nga amon angkon. Mga blessing sa diin ini tanan naghalin dira sa imo. Kas gani ikaw amon ginadayaw kag ginapasalamatan gid sin ako kay ikaw among Dios nga naga tugas sa tanan mga butang langit kag duta. Kag sining gabi samtang naman kami magapamati ukon magatuon sa imo mga pulong. Amon ginapangayo ang imo balaan espiritu wag alam nga langit noon nga mo ang maghatag sa amon sing paghangop sa mga pulong amon karon nga pag talakayon. Kag ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Nga mga pulong nga ilaman matun-an subong gabay ini maghatag dako nga ihibalo kag dugang kapag-on sa pagtuo kapag alaga dira sa imo. Ikaw man maghatag sa konsing kaalam nga langit noon sa pagpamulong o yung gitsi mo kabubuton na inita na naghalin dira sa imo. Kaya salamat sa patawad din mo sa amon mga sala sa ngalan ni Jesus ng personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na reformasyon. Kumusta ka mo makabinan sa bilog din nga simana? No, nakatagamtam kita subong sang kainit no mga kaabyanan no tungod sang inatawag na naton yang El Nino no mga kauturan ti daw kaluoy gid sang aton nga mga tanom subong no kon di mabunyagan daw malaya gid no mga kaabyanan bisan pa gani ginabunyagan pero daw ibagid ang iyang resulta kung ulan gid ang iyagid nga ma-inom kumbaga mga kauturan. Pero sa gyapon, pasalamatan tang Ginoo nga wala siya nagauntat sa pag-hatag sa aton sang protection kagkabuhi subong man ang aton gikinhanglan adlaw-adlaw. No, kahit ang tag-iyatanan sini mga kauturan, wala iban kundi ang Diyos lang gid mga kaabyanan. Okay, so kumusta ang aton mga kauturan nga yara sa kabukiran pagkatudri sa kabaybayunan? Gabay nga yara gid kamo sa maayo nga sitwasyon subong, no? Kag tanan nga mga kauturan aton nga Sabbath Keeper, no? Happy Sabbath sa inyo tanan, no? Nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga mong adlaw nga Sabado. Subong man sa aton makauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement. No, mga kauturan, happy Sabbath sa inyo. Gabay nga tanan kita, naka-ama na gid, no? Halin sang, hindi lang maginang adlaw, kundi sa bilog nga simana, no, na prepare naton ang aton nga mga kaugalingon, no? Aton nga mga biste, ang aton nga mga kalanon, no, tagag subong, no, ang pinaka nami nga maprepara ang aton tagipusoon kaguna-huna sa pagsugata sa Ginoo. Okay? Kag sa tanan nga mga kauturan aton dire sa Iloilo, no, sa siyudad mismo sa Iloilo, may gabi dira sa inyo. Aton nga mga jeepney driver, taxi driver, mga tricycle driver, mga e-bike, no, may gabi dira sa inyo, halong gid kamo sa inyong pag-drive dira, no? Ang iba nagapauli sa ilang mga puluyan, halong gid, no? Kabalo ko nga damo man nagapamati dira sa inyong mga car stereo. Sige, sa bilog nga panay, numayang gabi man dira sa inyo, no? Kag happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath Keeper dira sa Panay Island. Okay, kag sa sining gabi, no, aton ubra diri manamiyaw gid, no, kay ti gapamati gid sila sa ilayang mga radio, no, aton ginatamyaw una sa tanan sila ni Sister Banjilin o kon Banji, no, Abilena may gabi dira sa inyo sa Panoran Lambunaw, no, sige po nagapamati uluwis na siya upod sa iyan nga mga panimalay, no, kag mga kauturan mga kaapuhan. Kaya kag subong man kay Brother Nonoy Ukon Panoy Bilyadulid, no, may gabi dira sa inyo Bilyadulid family, Sister Jingjing dira kag sa imo duha ka mga kabataan, no, may gabi happy Sabbath dira sa inyo padayon sa pag-alagad sa Ginoo, no, kahit amo lang ang aton yang katungdanan subong amo ang pagsunod sa mga palatukuran sang Dios. Sige, kag subong man katutudra ilan ni Brother Rex sa Dabah, no, dira sa Kabatuan, no, nasa kupan sa Kabatuan, mainggap idira Brother Rex, no, kung nagapamati ka dira Subong, no, buwas, kita nay gapunta sa aton ginakita nay aton gina kitaan, no, dira sa GT, no, kung pwede early kita, no, mga 6, no, makahalin na kita para timprano pa kita makaabot, no, sa aton niya kaladtuan. Sige, mainggap idira Brother Rex sa Dabah kag Subong man, kasi imo pinalangga ng asawa Sister Pinky, no, sa Dabah, kag sa inyo mga kabataan, Sister Stephanie kag Sister Abigail, mainggap idira sa inyo. Kay Subong man sa Barangay Lag-an, no, Kabatuan, sila po nagpamati sila ni Sister kaning Sumiho Isma, no, mainggap idira upod sa imong family Sister kaning. Happy Sabbath dira man kag Subong man sa imong utod kay Sister Marilo Saragusa, no, mainggap idira sa inyo. May lang nga pagpamati, ah. Okay? Happy Sabbath man Sister Marilo. Kag Subong man sa kay Sister Magdalena kon Magdalena Rabago, no, mainggap idira gyapon sa Kabatuan. Although damo man kita da mga listeners, no, pero ti kamo nagapamati dira, wala ako kilala sa inyo, pero kamo siguro ayhan kilala nyo akong ngalan, no, kag sa mga naga-live, no, kita nyo man dira. Sige, so may lang pagpamati, no, sa inyong mga radyo dira kag Subong man diri sa Uton, no, may gabi dira sa inyo sa Barangay Trapitsi, no, ilan ni Brother Emil Burakit family, no, may gabi Sister Jennifer kag Subong man diri Pastor Estrella Senior kag sa kay nanay dira kay Brother Joseph Estrella kay Lalay, no, may gabi kag Subong man kay Doc Crispin Hiko, no, Hiko family, may gabi dira sa inyo. Happy Sabbath man, no, dira sa inyo kag Subong man San Seda family dira gyapon sa Uton. Okay, may lang ang pagpamati dira kag Happy Sabbath man sa inyo kag sa gyapon aton ginatamyaw dira sa Liganes, no, sila ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido family, no, may gabi dira sa inyo Sister Chuna Subong man sa imong kabataan, kay Sister Julina, Maria, Mary Rose, Sunyo, no, good evening, happy Sabbath dira sa inyo, kumusta, no? Padayon gid sa pagalagad, especially ang aton natun-an nga kamatuoran, amo na siyang aton gid ikabuhi, no, kay amo lang na ang pangitaon sa Ginoo sa ulihi, no, usahay ang tao daw nagkadlok man sa tao, pero di dapat ang aton kadlukan ang Dios, ang Ginoo. No, mga kauturan, kay siya amo ang magluwas sa aton, siya man ang nagatudlo sa aton. Okay, ang tao instrumento lang na, pero ti ang tao Subong duha lang na ang ginatudlo, kamatuoran kag kabutigan. Sige, so I hope, no, nga prayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kag Subong man kay Sister Chi Faith, no, may gabi dira sa imo dire sa Haro, no, may gabi nagapamati man ni Sister Faith Subong. Kag aton man gitamyaw, no, especially sa mga nag-celebrant Subong, no, sa sining adlaw, happy birthday sa inyo, especially kay Sister Gingging, no, Lapos, no, happy birthday dira sa imo sister, no, gabay nga yara kagid terminte sa maayong panglawas kag Subong man ang padayon nga katutom sa pag-alagad sa Ginoo, no, kag sa imong family, no, always nga malipayon, no, upod kay Doc Erwin Lapos. Sige, kagay Sister Marilo Evangelista dire gyapon sa Tabok Suba Haro, no, may gabi dira sa inyo, no, may lang nga pagpamati ninyo dira. Gabay nga ang tanan nga natamyawan naton, no, nagayom-yohom Subong kag sa wala natamyawan nga mangalan, pero akon kamo ginapasalamatan nga always kamo nagapamati sa inyo dira nga mga radio Subong man naga-live through Facebook. Kag live nyo gyapon ang kapkita ng inyo kubos nga lagad sa XFM Iloilo 100.7, no, mga kauturan. Pwede kamo dira maka-comment, maka-shout out sa gyapon. Kag Subong man, no, sa aton nga personal account, no, search nyo lang dira ang Hedren Soliano. Pwede na mo maka-comment man, maka-live, no, sa sinigid nga gabi. Sige. So di makalipat pag like and share and follow mga kauturan aron nga magdamo man kita sini nga gabi. Sa sini nga gabi mga kauturan, magatuo naman kita sa isa ka pinasahi nga topiko, no, mga kaabianan. So aton inigin titulan ang ministeryo nga Babylonia, ang Babylonia nga napanaptan sang mapula kag iskarlata. So amo siyang talakayo naton makaabinan sin Onisia. No, ining ginatawag nga babay o kon ang iyaya nga kulor sang iyaya nga bayo o kon panapton no mga kauturan. Ti aton siya tun-an diri sa balaan nga kasulatan mga kaabyanan. Okay? Kag sa sini nga kalibutan mga kauturan, siguro ayhan nag-abot kung kaisa ang ginatawag nga kalibog o kon pagpili no mga kauturan kay suno sa record nga nakarehistro sa bilog nga kalibutan mga kaabyanan, yara na sa mga sobra 40,000 ka mga sikta sa sining kalibutan. Oo, ti sa 40,000 mga kauturan, bisan gani sa sin lang daw malibog ka na kung sin o ginang matuod nga iglesia sina no mga kauturan. Pero dire sa aton nga pagtuon, I hope nga aton maintindihan. Kung aton tulupang doon makauturan ang balaan nga kasulatan, isa man lang ginang matuod nga iglesia. Wala na sang iban. Isa lang. Kaso, ang paandam ni Kristo sa Mateo 24 verse 4 up to 5, mag-andam kamo kay damo sing mga munugpatalang. So ang tanan nga mga ginatawag naton matuod nga kamaturan, mga kabianan, makita lang gina mismo sa Biblia at the same time sa ginatawag nga Espiritu sang tagna. Ti damo subong wala na nagapati sang Espiritu sa tagna, no mga kaabyanan. Bisan pagani ang mga Sabbath keeper nga iban, wala na nagapati sina. Pero dumdumon naton mga kauturan, labi na gid sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, no? Ang aton yang ginatawag nga katigulangan nagapati gid sa Bible and Spirit of Prophecy. No, amo na mga kaabyanan. Pero subong sa mga bag-o nga henerasyon, daw wala na inagitagaan bili ang Espiritu sa tagna. So muna nga Muslim madayaan kita kagalabanan no mato makita naton nga ang aton pagtuo daw kaangay na sa mga Protestant no mga kaabyanan. So amo ni nga tun-an tagid ang Biblia subong man ang Espiritu sa tagna. Now isa ka pamangkot diri mga kaabyanan nga madamo sang nagkalain-lain nga iglesia. No, sa ako na nasilinggina sa 40,000 ka mga nakarehistro sa SIC no mga kauturan, mapili kada kung sin o gid ang matuod nga iglesia mga kaabinan. Pero aton dumdumon makauturan ining kalibutan subong, mayara munugahom nga mo ang panulay. Kag ang panulay dili siya gusto nga ang katawhan sa Dios ma paisakop no sa matuod nga iglesia nga gintukod sa Ginoo mga kaabyanan. Oo. So kita subong ginatudloan gid sa nakaigo. Kag I hope kamo nga nagapamati man dira subong no magapangamuyo true mind no? True mind, true heart nga maintindihan naton ang pulong sa Dios. No mangayo kita sang guide no guide sang Holy Spirit nga aton mahangpan sing sibo ang mga pulong aton pagatunan. Now, siling din ni Apostol San Pablo sa taga Episo, Episo 4, versículo 4, tob-tob 5. Now, siling niya din, may isa kalawas kag isa ka espiritu subong man nga ginhatag, gintawag kamo sa isa ka paglaom sang inyo pagkatinawag. Okay? Ano niya klase nga pagkatinawag? Mayara kita gitawag isa lang kalawas makauturan. Actually, isa kalawas meaning kay Kristo ni. Ara lang ta kay Kristo. No? Ano ning klase nga gihambal diri ni Apostol Pablo sa ginatawag mayara isa kita kalawas. Sili niya diri sa verse 5, isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautismo. Okay? So, both sing ganon diri makauturan, ang Ginoo may ara isa lang ka lawas o kon isa lang ka iglesia. So mutawag ka isa ka iglesia, kinahanglan may ara ka tatlo ka mga ginatawag naton pundasyon. Ano na siya? Isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa pod ka bautismo. Now nga ang kinanglani ang natawag isa ka Ginoo, isa ka Pagtuo, isa ka Bautismo. Mga kaabyanan, sabagay din aton mablim. Kay ang iban nga mga kauturan natugmawan naman. Okay? Sa nagkaigo nga pattern sa Biblia sa ginatawag Bautismo o kung sa iba na sa Katolik bunyag no mga kauturan. Dire sa aton Pagtuon makuturan din aton matulupang dan. Ining itawag isa ka Ginoo, isa ka Pagtuo, isa ka Bautismo. But sa ngayon diri makuturan, bilog nga kamaturan natun-ani mo. No, natun-ana natun, mga kaabyanan. Kagdira ikaw maka ambit sa ginatawag Bautismo, mga kauturan. Pero, so di natun mablem, kaysa nasiling na, nga ang kamaturan is progressive. No, progressive meaning, dili dayon siling niya nga insigida. No, amat-amat mga kauturan. Okay? Amat-amat. So, ako na lang igamito ng akong kagulingon. Okay? Kapila ako na bautismuhan. Okay, ako kaduha ko na bautismuhan, mga kauturan. O, kaduha. Kaya nga, ang unang bautismo galito brad, wala galito pulos. So, may pulos man to. O, may pulos to. Sa ako na nasiling, hindi pa kumpleto ang ako na angkon nga Pagtuo. Lain nga Pagtuo. O, Pagtuo. So, butsing ganon, kaya di pa to kumpleto ang akong nga Pagtuo, meaning, Pagtuo kong ginatuhuan, so need ko nga magkabautismo uliwat tungod kay nakumpleto na ang ako niya ginatawag niya nga Pagtuo. Okay? Like for example, sang una abin, nagasimbatod ako kung Sabado, pero nagaluto man ako kung Sabado. Okay, tiyan mo lang to ako nabalaan eh. Amo lang to ako nahibaluan nga Pagtuo. Kaya wala man, ang nagtunlo siguro sa akin, wala man kabalo. Sa nagkakaigo, mga kauturan, tiyan mo man ang iaitunlo. Pero may ara gali pagtunlo nga, mas, ginatawag natin, mas id-id. O mas estricto, mga kauturan. Itawag natin, Toro Reformation. Okay? So sa dira nga naibaluan ko naman liwat, okay? Ati, ko amo nagali ang matinuod gid nga pagbantay sa adlaw nga Sabado. So, anong himuon akon? Ha? Siyempre. O, sa bagay, depende man na sa imo conviction. Di kay sa ako niya, ko para clear o kon bili ako pag, wala ba lang taong to niya nga kumplito ang imo gidiya ba nga malipayon ka sa imo yung balatyagon. So, need ko nga magpabautismo. O, amo na mga kauturan. So, ang siling sa Ginoo, sa matuod nga iglesia, may isa ka Ginoo, isa ka Pagtuo, kag isa ka Bautismo, mga kauturan. So sila yung diri, isa ka pamangkot. Paano ako makakita sa isa ka matuod na iglesia? Amo ng mga pamangkot, mga kauturan. Now, mga kaabyanan, sa ako na nasiling, bisan pa sobra na 40 mil ka mga iglesia, mga kauturan sa kalibutan. Pero ang matuod, mga kauturan, duha lang. Ha, ka iglesia ang naga-insist subong. Oo, duha lang. Mga kabina, ato ni Maton Andre. Okay? Sa mga gusto nga magkakita sa ato niya nga live nga may PowerPoint, no, pwede niyo i-search ang Iloilo, XFM Iloilo, no, 100.7 makauturan. Agud makita ninyo dira ang ato niya nga ginatun-an. Now, mga kaobinan, may ara duha lang ka iglesia nga naga-insist subong. Ano ni siya? Maayo kag malaot nga iglesia. Ano pa? Ha? Nagasugid sa insakto nga iglesia kag may ara iglesia nga wala nagasugid sa insakto, meaning kabutigan, mga kaabyanan. Itawag siya malinipason nga iglesia, mga kauturan. Ina nga gitawag babayi. So ato na karon mabasahan ano nang babayi, mga kauturan. Okay? Sige. So sini nga gabi ato ni pagatalakayon, mga kauturan. Ano siling diri sa revelation, no? So, sining tawag nga babayi, mga kaabyanan. Siling diri danay sa Marcos 7 versikulo 7, no? Ini nga iglesia o kun ini nga babayi, siling nya diri walay pulos ang pagsimba nila sa akon nga nagatudlo subong nga mga pagtulunan sang mga sugo sang mga tao. Wala daw pulos ang ina nga iglesia, mga kauturan, bisan pa siya nagasimba, no? O kon nagatawag sa Ginoo, mga kauturan. No ibe, kag nagasiling siya sa ila, ginasikway ninyo sing bugos gid ang sugo sang Dios, agod nga babantayan ninyo ang inyo pinalaton-laton nga mga sugid. Diini makita, mga kauturan, sa Marcos 7, mga kaabyanan. Versikulo 7, kag versikulo 9, mga kauturan. Nagyambal sa Ginoo diriya nga, walay pulos ang inyo nga pagsimba. Nga, mga kauturan, kay nagasimba sila, pero wala sila nagatuo sa Ginoo. O kon wala sila nagatuo sang sugo sang Dios, kini magung sugo, mga kauturan, ang tang iya is sini, hindi tao, hindi ang organisasyon, hindi ang gitawag nato niya nga relihiyon, kundi mga kauturan, ang tag iya sa kasuguan ang Dios. O kon inyo basaw ng Exodus 20 verse 3 up to 17, inang napulo kasugo ang tag-iya sina o kung nagsulat sina, mga kauturan, mismo ang Dios, hindi ang tao. So ina nga kasuguan ginatag sa Dios sa kay Moses hasta sa aton kadlawan subong, mga kauturan, nga aton ina bantayan. Now ano siling sa Ginoo, walay pulos ang inyo pagsimba sa akon. Nga man kay ginasikway nila ang sugo sang Dios. Now, mostly, mga kauturan, sininga kalibutan. Tanan nga tao gasimba. Okay? Tanan nga tao gasimba. Pero ang pamangkot, gatuman bala sila sa sugo sa Ginoo, mga kauturan? Okay? Kag sino nga iglesia, mostly ang gatudlo sa mga pagpatalang mga kaabyanan. Okay? Sino ina nga iglesia? Now, basahon tayo ng Revelation 17, verse 1 up to 6. Mga kuani makutulan, kung nyo tulpang doon diri, ang nakasulat diri ya, mga simbolikal. No, simbolikal. So, I hope nga buligan kita sa Ginoo, o konsang Holy Spirit, nga aton ini maintindihan, kag aton ini sipad-siparon, no? Agod nga aton maintindihan. Now, anong siling diri sa Revelation 17, verse 1? Yan, nag-abot ang isa sang pito kamunog tunda, nga may pito kayahong, kag nagsiling sa akon, karika, namaning ipakita kay John Liberator, ang nagsulat sa Revelation. Ipakita ko sa imo ang pagukom sa dakong makihilawason nga babae nga nagalingkod sa ibabaw sang madamong tubig. Babae gininsyon diri, makauturan. Ang babae, makauturan, nga ipakita kay John Liberator, makauturan, no? Gitawag siya diri, babae nga makay hilawason. Kung aton tanawon, makauturan, sa aton nga paghangop, makilawason sa ginatawag nga literal, maayo bala pamatiun, mga kaabyanan? No? Maayo bala pamatiun, dili. Damo mga term, no, sa mga lingwahe naton, mga Cebuano, no, mga Ilunggo man abi, o kung ano pa, o kung sa Tagalog man abi, tawag na patutot, ha? Mga kaabyanan. Bayaran, okay? Itatawag makihilawason nga babae nga nagalingkod si babaw sang madamong tubig. Ano ning tubig, mga kaabyanan? Kay ari magyapon ni Dios sa Revelation, ang tubig, mga kauturan, nagasimbolo sa katawhan, no? Mga tao, mga kauturan. Butsing ganon, ini nga iglesia nagapungko sa mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Ini nga babae, okay? Ini nga iglesia. Now, padayon na nang daton basa, verse 2. Nga sa iya nagapakigilawas ang mga hari sang duta, kag ang mga nagapuyo sa duta nahubog sang alak sang iya pagka makihilawason. Anong butsing gano naman diri sa verse 2? No? Ini nga babae nagapakigilawas o kon ini nga iglesia, ini nga church, no? Nagapakigilawas sa mga hari sang duta, butsing ganon mga kadalagkuan sa bilog nga kalibutan, mga nasyon, no, mga prime minister, no, sa aton diri presidente,
1: o kung mga gitawag naton niya nga mga may ara katungdanan sa sininga kalibutan. Okay? Ano daw siya indiri? Kag ang nagapuyo sa duta nahubog sang alak sang iya pagka makahiliwason. Sinuni nga iglesia makutunan? Amo nang dako nga pamangkot. Kay babae, nagarepresentar is church o kung iglesia. Sino ini nga iglesia nga ginatawag diri makahilawason? Butsing ganun, no? Makasasala o kung apostasy nga iglesia, mga kauturan. Sinong target sini nga makahilawason o kung apostasy nga church? No, mga kauturan? Ang tanan nga mga tao sa bugos kalibutan. Ang pamangkot, sino espiritu ang yara sa sininga iglesia o kung sa sininga babae, mga kaabyanan. Daling istorya, mga kauturan, iya ni Satanas, mga kauturan. Iya ni Satanas. Now, na ang yambal diri, kag nahubog, no? Ining mga hari sa duta. Butsing ganun, mga kauturan, iya ini ginpainom sang iya malaw-ay nga mga pagtudlo. Okay? Kung imo tan-aon hubog, no? Mga kaabyanan, ano bala ang hubog? Kung imo literal subong. Siyempre kung hubog ka, tigas ang paray kaya eh. Kagwala ka sa insakto nga paminsaron, kita mo ang hubog. Kung hubog kaya, mamaoy ka. Okay? Mawakal ka dahil kan ikaw lang da isa. Diba mga kaabyanan? Kaya nga man kay hubog. Dili normal ang ilay nga pangunauna. Buot sing ganon, ini nga iglesia, amo ang nagapatalang sa mga tao sa bugos kalibutan. Kag take note, ginauna niya gid ang mga hari. Actually, ining hari makauturan, kung aton tanawon subong, nagarepresentar gyapon ini sa aton karon, bisan pa sa iglesia. Sa sulod sa iglesia, may ara gitawag kita nga mga leader, mga pastors, no, mga kauturan. Ining yawa mga kabinan, grabe kawais. No? Grabe kawais. So gusto sang yawa nga ang katauhan sa Dios madula ukon madagtaan kaangay sa hubog mga kauturan. Ti ari na nagambal diri makihilawason sila. Verse 3. Sige diri, kag sa espiritu gindala niya ako sa kamingawan. Kag nakita ako ang babae nga nagasakay sa sapat nga mapula nga nalipos sang mga ngalan sang pagpasipala kag may pito kaulo nga napulo kag napulo ka mga sungay. Aton danay ang taton na dito sa verse 3. Ini makauturan gipakita kay John Liberator gyapon nga ang babae nagasakay sa sapat nga mapula. Dali nga istorya makauturan, ining sapat ginaminsyon diri is Satanas, mga kaabyanan. Nga may ara siya, ginatawag nga pangalan nga mapasipalahon. Ini nga babae, mga kaabyanan, nga nagasakay sa sapat ukon kay sitan, mga kauturan. But sing ganon, no, ining babae sa akong nasiling is church, iglesia, mga kauturan. Ini nga iglesia, may ara ginatawag nga pagpasipala sa ngalan sa Dios. Butsing ganun, mga kauturan, mas labaw pa sa Dios. Pasipala. No? Kaya nga man, nag-angkon siya nga Dios, mga kaabyanan. Kag, silindere, may ara siya pito kaulo, kag napulo kasungay. Sa propesiya, mga kauturan, sa Daniel, sa ato na nasiling, ining pito ka mga ulo nagarepresentar is seven continent of the world. Amo na mga kauturan, ang ulo. Okay? Kag napulo kasungay, ang napulo kasungay mga kauturan, amo na siyang 10 divided nations ang una. No, kung tunan ta Daniel 2 mga kaabyanan. Kaso, nga nahimo na lang a pito, it because kay ang Babylonia o kung ginatawag Babylon, kag Medo Persia, kag Greece na dula mga kauturan. Ginpirde. Sino nagpirde? Amo ang Roma makutong. Kutun ang tanya ang Daniel to. Sa rason, nga subong, ang ginatawag pito kaulo, amo ni makuturan ang seventh continent of the world, mga kaabyanan. Dala na tadira, no, mga kauturan. Okay? So, ano daw ini nga babae? No, may ara ngalan sa pagpasipala sa buhi nga Dios. Okay? Verse 4. Ang babae na panaptan sing purpura kag iskarlata kag napunihan sing bulawan kag mga kag ang mga tagayan nga bulawan sa iya kamot nga puno sang mga kangilaran kag sang mga kahigkuan sang iya pagkamakahilawason. Revelation 17 verse 4, mga kauturan. Amuni nga iglesia, mga kauturan, ang ginakaugtan sa Ginoo sa sininga kalibutan. Okay? So, medyo pasensya ka mo, mga kauturan, kay mukad po ni sa ginatawag diya nga sintido, mga kaabyanan, sa aton nga pagtuon. Kagabay, sa ako na nasiling, nga mga muyo kita, nga maintindihan ta ining sibo, kay ining revelation, nga mga dinalan, mga kauturan, puno sang ginatawag nga sambingay o kon mga parables, mga kauturan. Amo na dira kon niyo basahon ining revelation, may ara conclusion dira nga ang magbasa maghangop, no? Maghangop. Kay kon hindi naton mangpan ini makauturan, wala gid kita sang idea. O kon ano, wala kita sing mahibaluan sini. Now, verse 5. Kag sa iya agtang nasulat ang ngalan nga tinago Babylonia, oh. Babylonia nga dako iloy sang mga makailawason kag sang mga kangilaran sang duta. Ano daw makauturan nakasulat sa sini nga iglesia? Sa iyaya nga agtang o kung sa inauna, Babylonia. Ang Babylonia, makauturan, nagrepresentar sa kuno na siling kagina, is apostasy o kung makasala, makasasala nga iglesia mga kaabyanan. Kag siya siling dire, siya mo ang dako o kung iloy nga makahilawason. Meaning, siya ang nanay sa tanan nga mga iglesia sa sining kalibutan na siling kong gina, ngayara sa sobra 40,000 na ka mga iglesia, siya amo ang ginatawag iloy nga makahilawason mga kaaminan. Buot sing ganon, may ara siya mga kabataan o kung mga sinakpan nga iban pa nga mga iglesia, pero siya amo ang iloy nga ginatawag Babylonia ukon makahilawason mga kauturan. Okay? Verse 6. Kag nakita ako ang babae nga nahubog sang dugo sang mga balaan kag sang dugo sang mga tigbatas ni Jesus. Sang nakita ko siya natingala ako sing dako. Okay? Ano ba't singa nun diri mga kauturan? Ini nga iglesia gitawag nga makahilawason kag siya mong gitawag nga iloy, no, sa verse 6, nahubog ini ang babae makauturan sa mga balaan. Buot sing ganon, mga kautulan, dili pwede nga ini nga iglesia nga makilawason mudawat o kun mubaton sang pagtuluan sa mga katauhan sang Dios. Nahubog siya. No? Nahubog. Di siya kasaho, mga kauturan. So kun sa kuno na sila kun hubog, wala agid sakto nga paminsaran mga kaabyanan. No? So di gid pwede makauturan ang duha ka iglesia nga mag-updanay kundi mopakita ini sa sang matud-tuod niya nga pamatasan mga kaabyanan. Now siling dire ang iloy nga makailawason. Sino ni siya nga iloy mga kaabyanan? Wala na sang iban mga kauturan. Ini nga iglesia nagarepresentar subong, kag naga-inses pagini subong, amo ang Roman Empire. Sa Roman Empire, makauturan, yara dira ang ginatawag nga matuod, tuod nga iglesia nga nagatudlo sang kabutigan, makauturan, sa sini nga kaadlawan subong. Now, ano ang iglesia nga ginasimbolohan sini? So, dire makauturan, babae meaning iglesia mga kaabinan. Ano na nga iglesia? Nga makailawason, kag amo ang nagapahubog sa bilog ng kalibutan, amo ang Roman Empire mga kaabinan. Suno sa Biblia, no? Mga kauturan, nga man, sa ako na nasiling, kay wala sila nagatudlo sang kasuguan sang Dios, kundi ginatudloan nila ang tao sa paglapas sang sugo sang Dios mga kaabinan. Okay? So, ini nga iglesia, gitawag subong, pungsugnon nga iglesia, meaning bilog nga kalibutan mga kauturan. nga amo ang ginatawag representahan, no, mga kaabyanan, nga amo ang Iglesia Katolika, mga kaabyanan sa sini nga kalibutan. Pero, no, ini nga mga tao subong mga miyembro sa Iglesia, di nato ni sila mablame. Di nato ni sila ma-judge. Nga aman, wala man sila kabalo. Nagtuo man lang sila. Kagtanan kita makauturan, dira naghalin. Dira kita naghalin sang una. Nga aman, sa ako na nasiling, nadayaan kita mang kabinan. Tungod ini nga Satanas, nung grabe ang iya ginhimo makauturan. Gitawag siya dire sa Revelation 17 verse 9, no? Ini nagtawag sang nauna nga may kaalam. Ang pito kaulo, amo ang pito kabukid, nga ginalingkuran sang babay. So, amo na siling kogina, no? Nga ining ginatawag ulo, nagarepresentar bilog nga kalibutan o kun mga nasyon, mga kaabyanan. Okay? So, subong, no? Naga-insist na yung mga kaabyanan. Silindere, sa Labianca, professor of history, no? Sa iya dinalandere, silindere, sa nagtalos sa mga Caesar, nag-abot ang Papa sa Roma, sa mga si Constantine, nagbiya sa Roma, gintawag niya ang lingkuranan sang Papa. Ano daw? No, mga katuran, sa history ni Makabinan, ang nagpanguna sa pagtudlo sang kabutigan, kag nagliwat, mga katuran, amo mang gintuod si Constantine the Great, mga katuran. Pero tungod sunod sa dinalandere, ginbayaan ni Constantine, mga kabinan, ginbuslan ini sang ginatawag mga papa sang Roma, mga katuran, kag siya amo ang nagbulos sang pangginahom ni Constantine Dako, mga kaotoran. Ano pa yun? Stanley History, page 40. Sindiri, ang Papa nagsulod sa bakante nga lugar ginbilin sang Imperador sang Roma. Ginpanubli ang dungog kag ngalan halin sa paganismo. Si Constantino nagbiya sang tanan nga panguluhan sang Roma ang papanhon amo apang espiritu lamang sang napatay nga Imperador sang Roma nagapungko sa korona sang iya lulubngan. Botsing ganon, ang espiritu o kon ang gahong sang Imperador nga amo si Constantine, amo lang gyapon makabinan. Bisan pa nagbulos ang Papa sang Roma, mga kauturan. The same sila. Take note, mga kaabyanan. Ang yawa, tama kawais. Dili naton siya makita literally, pero ang iya espiritu musulod sa tao. But sing ganon, itong aton mga lideres, mga imperador sang una, sang Roma, gin guidance sila sang bad spirit, mga kauturan. Okay, tao man na sila, no, mga kaabyanan. Amo na nasubong, mga kaabyanan, kung atong tulupang doon, halong kita. Kaya gamito ni Satanas karon sa pagpangdaya, tao gyapon, mga kauturan. No? Kaya sintro, gyan atong nabasa sa Revelation 17, gina, mga kaabyanan. Ang mga hari, no? Mga lideres, bisan pa sa sulod sa iglesia, sila amo ang gamito ni Satan sa pagdaya sa imo, kagnakon. Amo na nga dapat kita, mga kuturan, mangin alerto. Ha? Magapangamuyo kita. Ano nga ito ni pangamuyo subong? Labi na sa ari na kita sa last days. Nga mangamuyo kita, Lord, buligi kami. Nga dili kami madayaan sa espiritu ni Satan. I-guide kami sa imo Holy Spirit. Nga makahangop kami sa imo plano sa amon kabuhi. Labi na yari na kita sa last days, mga kuturan. Oo, kay ang Ginoo nagatan-aw sa imo tagipuson, isa-isa sa aton. Take note, ha? Tanan kita gin pakamatyan na ni Kristo. Agud nga hindi kita madula, kundi may ara kita kaluwasan. Sa rason makauturan, nga dapat subong kita, ha? Ara na sa Ginoo. Kaya nga, ang panulay karon, grabe ang iya nga atake. Grabe ang iya nga gahong, no? Sang una daw napilasan siya ikamatay niya, pero subong nabuhi liwat makauturan. So ining Batikan, makaabyanan, sinisubong kung atong tanahon. Siya amo ang ginaminsyon dira sa Revelation, mga kaotor, Revelation 12, 13, 14, 17, mga kaotor, siya amo ang ginaminsyon dira nga Babylonia o kon makasasala nga iglesia. Why? Tungod kay sila nagatudlo sa paglapas sa kasuguan sang Dios, mga kaabinan. Okay? So amo na nga subong makauturan ari ini nagapadayon sa pagpanudlo kag pagpainom sang mga sala nga mga pagtulunan o kon doktrina, mga kaabinan.

nga si Kristo makauturan iwali. Sa rason nga ilagin pamatay ang mga to until nga naglabot sa mga ilan ni Genhos, no, ilan ni Martin Luther, ha? Mga kabinan, ina nga mga tao halin na sila sa Katoliko. Pero mga pari paini sila, pero gintawag sila sa Ginoo. Kag sa uli makuturan ginpigo sila, no? Nahubog sila, ugot sila makuturan. Ngaman kay ang ngalan sa Dios amo ang ila ginawali mga kaabinan sa rason, no, makuturan ang ila gin pamatay sang una makuturan nga mga tumuluo ni Kristo. Ha? 150 million mga kaabinan. Sa anong klase nga pagpamatay? Ginasunog sa kalayo, ginabitay nga suli sa cross, ha? Ginabitay ka gina himuon ka nga daw praktisanan sang Indian target daw amo na bala mga kaabinan. Oh, grabe. No, ang naagyan sa katawan sa Dios. Sino ni sila ang naging abot? Amo ang ini nga iglesia. Sino na iglesia? Ang Roman Empire mga kaabinan. Ukon ang Batikan mga kaabinan. Grabe ang ila ginhimo sadto nga mga tinion. Sa rason, makatawang siling sa The Great Controversy, page 23. Siling niya dire. Sa mga 13 kasiglo, gintukod ang pinaka halanguyos sa tanan nga mga sa tanan nga makinaryas no papanhon ang pagpangusisa sa tago nga konseho ni Satanas. Grabe no? Kag iya mga munugtunda nagagahong sa munahuna sa mga tao. Take note sa akong nasilinggina, si Satanas musulod sa tao. No? Kag ang iya espiritu, at siyempre kay ara na sa tao, iya na ni Satanas mga kaabinan. Samtang ang hindi makita nga mga munugtunda sang Dios nagatindog. Okay? Amuning ginhambal din sa Great Controversy. Nagasulat sang maragtas sang makahalanguyos nga binuhatan sa atubangan sang mga mata sang tao. Grabe, no? Nitawag diri Babylonia ang dako nga nagpainom sang dugo sang balaan. Ang milyon nga napilasan nga lawas sang tigbatas o kon martyrs nagasinggit sa Dios para sa para balusan ang malinapason nga gahom. Grabe mga kaabinan, sang unang mga panag-on, grabe, malipay sila sa paghingabot o kung pagpamatay sa mga tao. Amo nagalista na sa mga kauturan? Oo. Sang unang mga panag-on, grabe ang ilagin himo. Kaya nga anong issue dira mga kauturan? Ara sa napulo kasugo. Sang unang mga panag-on, no? Gitawag na sandilo. Nga aman sa kay Constantino dako mang kauturan, siya amo nang deklarar nga ang adlaw nga Domingo amo nang inugpahuway, wala tanan trabaho sa ginsundan sang papa, no, nga amo si Cardinal nalipat ako sa ngalan, no, makauturan nga nagsiling nga ang adlaw nga Sabado himuon, ang adlaw nga Domingo himuon ang adlaw sa Ginoo. Okay? Tanawa mga kaabinan, dako nga pasipala amo tong ginbasa to sa Revelation, ini nga babae may ngalan sa pagpasipala sang Dios. Ngaman, kay ginisla nila ang adlaw nga Sabado sa Domingo. Sa rason nga asta subong naga-insist ining adlaw nga Domingo nga inogsimba. Kay sa atong gibasa sa Revelation gina, ang adlaw nga Domingo damo nagabantay sini. Meaning to say, ang nanay sini amo ang Iglesia Katolika mga kauturan, kagang iya kabataan ang tanan nga nagabantay sang Sunday nga adlaw mga kauturan, bata sa sining makahilawason nga iglesia mga kauturan. Okay? Now anong ginhimo nila? Ginpamatay sang una ang mga katawan sa Dios, it because kay gusto niya nga pasimbahon sa iya adlaw nga butig mga kaabyanan. Oo. So ini nga iglesia mga kauturan naga-insist until now. So no sa Revelation 17, no? Ini espiritu sang nyawa mga kaabyanan nagapadayon

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka semana nga kabutlay sa pagpinto. Sobrang git kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
8: sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
12: Hey, palira dula, tagal barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Anto ka salamat ako sa XFM kag kay Dr. Emilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
5: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Plus Gold.
1: O Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing kayo nung kusang ordaryo ang kape, gadu kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain.
10: Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
8: Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin!
11: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: Katrupa mo!
16: Exciting!
17: Mga katrupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na ko buwas ah.
14: XFM.
15: Katropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa. Exciting.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
11: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigpusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigpus ko sa akong obra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, balance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Cystopain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung akong lalas ang Cystopain para dire-diretso ang training.
9: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
11: Cystopain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
12: Maka-college na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold. Canton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Canton Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Canton Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Canton Plus Coffee ka na. Canton Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Canton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Canton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Canton Plus Herbal Soap. Gamit na! Canton Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas gari sa ka-service ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumara ko sa inyo. Badyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Padayat na kubuwas ah.
11: XFM. Patroba mo!
12: Exciting!
13: Mga katrupa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo

0: Pananakit, pamumula at pagkabulag.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
2: X.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roder Santangulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin

0: Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga humpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is kilo na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: kayang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Subong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
5: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpangape. Pagpangape ko pero ni nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zantone Plus Coffee Mix.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandala.

0: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Zip and Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang problema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Madroba mo!
11: Anxiety!

0: Dahil ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4:08 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Bango na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:09 na mga katropa, mga aga. Good morning, morning. Morning sa atin mga katuran, sa atin mga kabinet, sa atin mga katropa. Dili sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Matiyon kami sa inyo mga radyo pagi sa FM band. Ering XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7, abaning frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sang unang estasyonan sa radyo diri sa Iloilo. Gadira nag-operate sang una sa sulod sang University of San Agustin. Subong makabanan na gina-operate kag gina-manage ni sang Yesto Health Broadcasting Network. Matiyon kami sa inyo nga mga radio pagi sa FM band. Kaneng XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka madira makapadala sa inyo nga mga mensahe kapag informasyon. Nakipan ninyong pa-shoutout. Labrigid sa inyo sining mga Iloy sa tanang nga nag-celebrate o sa tanang nga mga Iloy subong nga adlaw. Inyo sining kadlawan, bagod man kay nagadumdum kita karon mga kabiran, nag-celebrate kita sang Mother's Day. Happy, happy Mother's Day sa tanang nga mga Iloy. Mga huwaran nga mga Iloy sa bilog na kalibutan. Happy, happy Mother's Day. Papinamyawa rin mga kabiran diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.

Alas 4.12 na mga kabayan, mga katropa. Digiapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa inyo nga mga greetings, sa inyo nga mga informasyon, nakipanisin yung mga pasi-out-out. Ipadala lang inyo sa amon nga Facebook page ang XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa XFM, Iloilo 100.7. Di ba gani, kung gusto ninyo nga private message, sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Agamon nga hotline number. Alas 4.12 naman kami ng mga katropa. Nagpamati ka mo sa exciting Pilipinas. Sa gihapon inyong katropa, ako si katropa ang Phoebe Borz Tibon Morales. Pagdang kita ni katropa ang Junre Bertes Tobto alas 5.30 ang takna subong nga aga. Kadulong kita makabayan mga katropa sa nagpag-una nga mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Nakipin mga balita sa palibot sa kalibutan. Kagdiri mga kabayan din sa aton sa Iloilo, sa Panay, kag sa Negros Island Region. Good morning, morning, morning! Morning, morning, morning, morning, morning, morning! Yari kita makabayan sa ika-napulong adlaw sa bulan sa Mayo.

Sige na, padala ninyo nga mga mensahe, ha? Padala ninyo mga mensahe sa aton diring pagpakalagad diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Manamyaw kita aga pa, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton mga kabianan, sa aton mga katropa diri sa palibot sa Western Visayas, lakipan sa kalibutan. Sa ipadala ninyo din diri nga mga mensahe, lakipan ninyo sa diring nga mga pass-out-out.

0: Nagkapamatik ang mga kabinete sa Exciting Pilipinas. Ang hamon hotline number 0950-975-6970.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:14 na, bangon na sa atong katuran, sa atong makabinan, sa atong makatropa. Dugay, ba doon ta, pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon na. Kaya matapos makabinan ng alas 6 kagabi, nagsulod ang bagyo nga si Kaloy. Dili sa atong sa pungsod sa Pilipinas, apang ini makabinan, naghina. Balonta ko na nang ipikto sini diri sa aton iya sa Pilipinas sini sa pagsulod makabinan sa ang bagyo nga si Kaloy nga ang iya sining international name among Hagupit. Alas 4:15 na mga kabinan mga katropa. Sinigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas. Mga balita, mga kabinan, sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ining pagpuhag, mga kabinan, ni Senador Bato de la Rosa. Pagkatapos, mga kabinan, nga gin-report nga inisya ko doon may warrant to arrest sa pagbasang International Criminal Court. Pati, mga kabinan, si DILG Secretary John Vicca Rimolia ang nag-react, no? Pagkatapos ining ginkuhaan sa reaksyon, may kantanan siya ng mga katropa sa balita dito sa Manila nga may ara ko nung warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, mga katropa, alin sa International Criminal Court. May kantanan iba na mga kabinan sa ginapakatubang kaso ng crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte nga detained dito karon sa The Hague, Netherlands. Daw diri ini nag-opisa ang kabinet nga gin nagwa ang pangalan ni Senador Bato de la Rosa, isa sa mga kabinet sa nagpatuman sa programa nga drug war ni former President Rodrigo Duterte. Tinagbalahubak gabi, no? Daw alas tanan nga mga media ako bidyom dito sa Metro Manila ang nagdala sa ning balita ay matapos ang gin unagid gid pagbasa ang impormasyon amo ang News 5 nga kuno may mga sources sila mga kabinan nga nagpahayag nga may ara nga warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa apang sangbulihi sa padayon nga pag-verify mga kabinan na establisar kag nahibalawaan nga wala sa maging pagwa nga warrant of arrest ang ICC Bato kya kay Senador Bato de la Rosa kaduha na ning gwa ang impormasyon nga may warrant of arrest kuno si Senador Bato de la Rosa sa ano niya sa ICC. Kamaning rason ko nga ang wala man siya magsagi ka report iya sa Senado. Nagflow panago si Senador Bato de Rosa. Tob-tob nga inisya ang gin reklamo sa Ethics Committee. Bagod man kati kwa ka lang timo swildo nyo. Swildo mo ay kayo mag-attend sa sesyon. Kaya man yung makabinan nga ang rason nga tob-tob subong wala maka-appear. Wala maka surface ini makabinan si Senador Bato de la Rosa bangon siya ring pamahog na may warrant of arrest siya. Pero kagabi makabinan gin balita naman sa GMA nga wala sang warrant of arrest naging pagwaya ang International Criminal Court batok sa Senador mga katropa. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:19 na. Dirigyapon mga kabinan, mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sada na ito nga mga patrollers. Sa ito nga mga volunteer reporters, sa ito nga mga class members. Good morning. Happy Mother's Day sa inyong mga nanay. sa inyong mga asawa. Happy, happy Mother's Day. Dira kay nanay, no? Sa, dira sa Balasan, kay nanay Bitty Morales. Happy, happy Mother's Day. Kay nanay Glenn, Ning Girom, Day Maribek. Happy, happy Mother's Day. At ang tapyaw taman sa Happy Mother's Day, ang nanay ni Bosing. Happy Mother's Day. Kagsatantanan nga ng mga nanay nga naga-monitor subong sa aton. Happy, happy Mother's Day. Mga balita, makabayan dirig gihapon sa aton niya papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas. Isa ka pick up ang naglapaw sa karsada. Bawo ng siyot gid makabayan sa kwa, no? Nag-siyot gid din sa Imbornal nga ginakay odira sa may barangay Kalaboa sa Liganes. Base mga kabayan, mga katropa, sa impormasyon nga nag-overtake ini sa isa kasalakyan kag pagkatapos nag nalangan, no? Nalangan ti wala makabawi. Dumiritso ini mga kabayan, mga katropa, sa dumiritso ini mga kabayan sa Imbornal. Ibalon tayo gagawin mga kabayan kung ano ang pinakaulihing investigasyon mga katropa sa ato niyang PNP dira sa Banwasang Liganes. O na nakacheckin sa ato nga program subong nga aga si Ma'am Mary Recover. I don't know, no, rasto subong sa Florida, sa Amerika. Alas sa 4.21 din subong sa aton. Halin kay Ma'am Mary Recover. Blessed Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Happy Mother's Day, my Mary Recover. Happy Mother's Day to all mother around the world. God bless you all. Walang kay Mama Mary Recover. Thank you again, Mama Mary, nga nag-upo-subong sa aton nga program. Dirigya po mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Agora sa alas 4.21, mga katropa, mga kabayanan, mga dirigi hapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Isa sa mga dako nga balita, mga kabayanan, nga ginbantayan sa atong mga tigpalmati, kininatabo nga pagbuno sa isa ka barangay Kagawad, diraya sa may barangay Filomena sa distrito sang Arevalo. Nga gin-report, mga kabayanan, nga napatay gid ang delivery boy nga iya nga gin iyang again buno tiang motibo sin mga katropa daga tudlo nga bangod sang madugay na balang utang ni Kagawad ginsukot sinin sang delivery boy. Ay sus, wala na gin liwan na gin bayad amo iya ang kutsilyo na ego ang biktima makabadan sa iya sining na balang ilok gin-declare ini mga katropa nga dead on arrival sa hospital mga katropa. Natabo ini sang Biyernes kadlaw. Ang oras diri mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4.23 na. Sa balita sa kalibutan, ginabantayan ni mga kabayan ang posible mga epekto sa isang hanta virus. Ang hanta virus mga katropa nag-una ini nga na-detect dito sa isa ka cruise ship nga may mga foreigner nga napatay kag bayara pagani nga 38 ka mga Pilipino nga nakasakay diri mga katropa. Pero sunod sa World Health Organization nga hindi man iya siling daw pareho sa COVID-19 ang iya siling epekto. Kaya man iniiya mga katropa ang although dala magyapon ni sa kun dala ini sang ilaga ang hanta virus pero mas lain ini kuno ya no sa nag epekto sa aton sang ligad nga 2019 in COVID-19 makatropa. Pero ay importante makabayan mga katropa nga maghalong ng kita kay man ang paghalong isa sa mga bagay nga maka paluwas sa aton sa tanan-tanan nga mga problema. Kung may nagagarit-garit sa inyo da, hindi lang pagsapaka kay hindi man na, wala man ang kahulugan nga talaw ka, no? kundi mawa is kalang kayman sa subong nga panahon magkabanan, sa subong nga pagkabuhi, dapat ang tanan-tanan uwais. Kaya kung hindi ka lang wais, tantawaning kasaga, luntad ang pag-ilnaway kay ang tanan-tanan maisog. Pero ang kaisog magkabanan, ara sa paglikaw. Buta ba lang sining, ngawais ka na, maisog ka pa sa paglikaw sa mga bagay nga dapat na ito likawan. Ago din makalikaw kita sa problema. Subong nga daan mga katropa nga kung sa ano nga daan, sa kasuhay nga daan, pwede gida. Gani, manginawais kita sa atong nga pagpangbuhi, subong nga chimpo, kay ini makabadan ang makaluwas sa aton. Inabadagit nga kung may naga kwansi mo na, may naga samulak, may naga yamuat sa iba ba, ida, itugyan lang sa Ginoo. Pakamuyo ilang kag itugyan sa Ginoo, kay ang Diyos na iya kay balo, nga maghatag sang katawayan sang utok sinang tao, garit-garit sa inyo. Agad ka hindi kita makabada ng mga high blood, maginom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C mang kabayanan. Good morning dira sa aton nga mga listeners and viewers dira sa Antique 93.3 XFM Antique. Abakala dira makabayanan kadiriban sa aton sa Western Visayas, dira sa Kalibo, sa Rojas, Bacolod, nationwide. Mabakali makabayanan mga katropa ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ining Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy, Generica, kag pwede man kami nga ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Alas 4:26 na kami ng mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa kuan bala no ang ining mga virus, ining hanta virus mga katropa, ang dalas ang ilaga. Di mga siling natun, makabadang isa ini ka viral kag bacterial infection. Buta ba lang siling mga katropa, makabadang, nga di kon may bacteria kag virus. Ang iya siling infection, mga katropa, sa hata virus is human to human mo. Di magkamusta ka na karoon sa isa ka tao nga infected makabidan sa hantavirus. Di kag magbatyag ikaw, glanaton ka, ubuhon ka. Di suspect ikaw makabidan nga nalatnan sa hantavirus. Anong aton ngayon mo on? Maginom kita makabidan sa premium D3 kaya man ang isa sa mga makapaayo mga katropa, makalikaw sa aton sa mga balatian. Ilabidagin ini ang mga bacterial infection, ang viral infection, amo ini makatropa ang premium D3 kay may kapasidad ni sa pagguba ang pagpatay sa mga bacteria kag viruses sa aton nga lawas ining premium D3 mga katropa. Pamangkot lang kamo sa mga butika malapit sa lugar ninyo, basta siguruhon niyo lang nga may tatak nga iya sa Yes to Health ining mga pakiti bala nga ginabakal ninyo makabinan mga tropa sa mga butika. Ang oras din mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:28 na. Dugay-dugay, balonta ang pinakawaling kaimtangan sa atong nga panahon. Kamusta hon ta si Carlo ah? O kung si Caloy? Kung di ina bala si Caloy, ini makabinan kaya daw naghina siya. So maghina ini makabinan, buta balon sini nga basi magadala ini sang ulan din sa ato, no? Kamay pa nga ulan lang ang ni aton sini mabatsagan kag makaabayon ni kay makabulubunyag sa aton iyang mga pananom diri sa aton sa Western Visayas mga katropa. Alas 4:29 na diri gyapon makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagapagwas ang isa ka mensahe mga kabayanan ang Iloilo City Police Office. May kaangtanan sila mga kabayanan sa natabo nga pagbuno sa kagawad dito iya mga kabayanan sa dito makabanan sa kuno sa may Arribano. Ini matapos makabanan nga di nagagwa ini makatropa nga daw parte sa utang ang ginahal na no. Nagapagwa makatropa sa isa ka statement ang Iloilo City Police Office makang tanan sa kamatayon sang delivery boy ngagin buno sang kagawad dira sa Arribano sa Santa Filomena Arribano. The Iloilo City Police Office reiterates its stand that no one is above the law and reminds everyone that irresponsible actions carry corresponding liabilities to the barangay kagawad and his cohort who have been identified as the alleged suspect in the death of delivery boy in Arribano. Iloilo City Police Office urge them to surrender and face the consequences of their actions. ICPO assures their safety and guarantee fair treatment in relation to the incident. Instruction have already been given to the concerned unit commanders to take appropriate actions and ensure that justice is served. As ICPO continues to closely coordinate with the victim's family. Amo ni makabanan ang mensahe sang Iloilo City Police Office. May kang tanong makabanan sining pag pamuno sang barangay kagawa dito ya makatropa sa Barangay Filomena sa distrito sang Arribano mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:31 na. Abot may naka-standby na subong ka pang dyan rin mga patrollers daton. Kung may mga standby na karon sila, liyog ka sila kay ato nabi kuhaan sang ilang greetings no sa ilang mga pinlangga sa kabuhi. Good morning kay Doy Arthur. Good morning! Good morning man kay Jerry Boy Adorno Climino. Morning boss, greet ko lang. Happy trip for Singapore sa asawa ko. Happy trip lang no. Abi kayo habi ning anong lani misis mo Jerry Boy. Alas 3:23 dito subong sa hapon sa Florida. Hambal ni Mamery Ricabar. Ano ning ngalan sa asawa mo, Jerry Boy? Sala guro ning spelling, no? Hambal ni Jerry Boy, makabinan, morning boss. Greet ko lang, happy trip for Singapore sa asawa ko. Di happy trip lang, no? Isa ka oportunidad ni makabanan nga makapadulong sa Singapore ang asawa ni Jerry Boy Adorno Climino. Good morning and happy listening dira makabanan sa Barangay Katringana no dira sa Haniway dira kay Paring Sam Lapides. Good morning kay Doy Arthur. Good morning. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. It's 3 p.m. dito subong sa Florida. Oga, kamusta ng chimpo yung subong dama Mary? Kati Grace. Okay, Ma'am Grace Climino. Happy trip. Going to Singapore. Another opportunity makabinan para kay Ma'am Grace Climino. Ang asawa ni Jerry Boy Adorno Climino para sa anak. Para sa kabataan, para sa pamilya. Good luck, Ma'am Grace Climino. Going to Singapore. Ang oras na rin makapitong pamang kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:34 na mga kabanan mga katropa, Drigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Basta yung maka-notify na karong katropang genre nga ato nga patrollers. Nag-aantay sa simpo nga maka-greet sa ila sining nga mga mother. Good morning din dira makabinan sa ato nga mga listeners sa Gimbal dira kay nang kandi kay nang boy Balugdahan. Sa Balugdahan family dira sa barangay Kuro Gimbal. Good morning. Kaga good morning mga kabinan mga tropa dira sa aton nga mga listeners dira sa barangay Tiula San Joaquin sa Purines family sa mga personnel mga kabinan mga tropa sa sugbahan sa Tiula sa dira sa Tiula San Joaquin dira kay Risa Faith Ruth Grace dira kay Rachel Joy kay Rimari Chungman mga kabinan kay Ryan kay Chin Polines. Nga nagpamati sa buong makabayan din sa ato ng papanganagad sa Exciting Pilipinas. Salamat kid, Bors, sa greetings. Dahil kamo sa buong harap na kamo sa airport, Jerry Boy. Kamusta din na subong ang sitwasyon sa airport, Jerry? Wala pa sa direct flight to Singapore, no? Baya kang no? Manila, naiyagid. Kamusta dira subong sa airport? Dira ka subong, Jerry? Good morning kay Doy Arthur. Sa diin ikaw nga lugar, Doy Arthur? Kung nara ka subong dira sa Haniway, kamusta dira subong ang panahon sa Haniway? Nakapiparan na katakuntani mga katropa ang DILG. Nagapiparan na ang DILG sa Gismail ka mga membro sa task force. Kano ba? 10,000 members of task force. Grabe ah. Agod ko nga nakpon ini mga kabinan si Senador Bato de Rosa. Pagkatapos kinabatian o kung ginkuhan abis ng reaksyon si DILG Secretary June Bicrimolia nga dito subo mga kabinan sa abroad. Dito sa Bonggapon, makabinan sa Czech Republic. Kaya man, pangita dito makabinan si former Congressman Zaldico. Siya ginkwa ang reaksyon mga katropa. Ini si DILG Secretary John Vic Rimolia. Siya tayo wala pa ko sa debaton. Siling niyang confirmation na may ara nga warrant of arrest nga gipagwa ang International Criminal Court batok kaya kay Senador Bato de la Rosa. Tingin na follow up pa man ko siyang kaso abi may ara anong imuon naton so kay Secretary Limolia nga mga porma kuno sang 10,000 task force o kon 10,000 members ang task force de la Rosa agod nga dakpon siya kon magpangayo sang bulig ang International Criminal Court sa gobyerno. Ari naman kita, no? Wagani kita kadakopto kay atong ang wagani sa maging porma makabalan nga task force batok kaya kay atong ang naging report makabalan nga dirilang kung naglilibot-libot sa Pilipinas. Why gani magin create makabinan nga task force kay General Bantag nga dream lang gani kuno gin report man gani ni DILG Secretary John B. Crimolia nga dire kuno naglibot-libot sa Michael De Lira region. Tiway inyo imo e ka task force na why gyud yung pag pa tukuran sang 10,000 members ang inyo task force. No overkill haw. Ay haw. Ito si General Bantag to. Isa ni makabinan sa gintudlo nga nagpatay mga katropa sa isa ka journalist dito sa Manila kay Percy Lapid la. Di inisya ang wanted subong kagin report ng ganit ni Secretary Rimolia nga dra kuno sa Cordillera Legion nagalibot-libot man lang mga katropa. Ini si Bantag tinga awala man sa ganit isang hambal iyang sekretaryo nga ti mahimo kita sa task force Bantag agod kag matokod kita task force Bantag kag mag-operate in 10,000 members sang task force. Agod gadakpon si Bantag, di wala manggani subong tubtub sa subong nga mga tinion. Si Zaldico. Although nga ti mabulubudla ito dito sa abroad, kahit na pangayo sa makabilan sa asylum, dito sa abroad, pero how about atong ang ha nga isa man makabanan ka fugitive diri sa aton sa pungsod Pilipinas di wala manggani sa maging tukod ka task force nga iniya mas lala pagid mga tropa kay ti masobra sa 50 ka mga tawo ang ginaligar makabanan nga si atong ang ginaligar makabanan nga mastermind sa pag-kamising sining nabitan ng mga tawo. Di wala magani sa magin tukod mga kabinan nga ano ni nga task force ang DILG. Agong siko po ni kiti makumuna nga inisi bantag arap lang ganit di ako na siya man nagambal no nga sa Cordillera si atong ang adrima lang ganit kung libot-libot sa pungsod Pilipinas. Tinga wala sang dragnet o pareksyon na ginhimo sinin si Yahoo. Pero kung kontrae partido na nasig ang reaksyon sa aton nga mga mataas ka-opisyal sa Maracanang. Daw nasig pa sa train. Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 4.41 na nasig pa sa 4 nga train. Ang ilas din nga reaksyon. Tiyang ulit, nag-gawa ang balita dito sa Manila nga unconfirmed. O tabalong sinayang kabanan nga wala sa magiging pagwa nga warrant of arrest ang International Criminal Court bato kaya kay Senador Bato de la Rosa Santos sa ila sinayang pagwa sa ilang Facebook page. Nga wala sa magiging pagwa mga kabanan nga warrant of arrest ang ICC batok sa mga akusado nga gina-investigaran karon sa International Criminal Court. At pwede ka nakagwa, gurus, lungga mo, Senador Bato de la Rosa. Pero ambal ni Senador Padilla kay Senador Bato de la Rosa, huwag kang lalabas dyan. Kaya po, Senador, ano ang kapalaran sa mga kabanan sa reklamo batok kay Senador Bato de la Rosa although again dismissed ni mga kabanan sa ethics committee ang reklamo kundi ginapakomment lang anay ini mga kabanan si Senador Bato de la Rosa ba damo pasahero diri sa airport at yung mga dito na subong sa airport mga kabanan si Jerry Boy no? Damo kung subong pasahero first trip sa eroplano pa Manila, damo subong pasahero, pakadto makabanan sa Metro Manila. Thank you kay sa report Jerry Boy ah, kay Jerry Boy Adorno Climino, live subong makabanan dira sa airport. Sa aton nga mga patrollers, sa aton nga mga volunteer reporters, pwede ka mo bisan kwan lang no, bisan mensahe lang. Kamusta subong ang inyong lugar dira no? Sa message yun lang sa aton nga group chat ipasa din ito kung ara na no kay basahon ta lang ang inyo sinin kay dibalawang tamang sako ka mo ti subong ni alas 4 ganyan naguso ganyan pakanto sa airport tamakon mo nambal ni Jerry Boy damok na subong pasahero to sa airport nagapila subong ang pasahero makabanan sa airport nga padulong sa Metro Manila sako isubong aton iyang nga mga patrollers ginalanta makabanan nga sa sunod nga simana maganubo ang presyo sang diesel. Mga 1 peso gorong pagnubo pero mataas makabanan ang presyo sang gasolina. Ang aton nga mga kauturan aton makabanan aton labinigin ang aton nga mga driver. Ingagaw na pansubong, no? Ingagaw subong patugong. Mapapila naman sining mga gasolinahan sa Lunes ang gabi. Bangon makabanan sining sa plano sang mga oil companies diri sa Pilipinas nga magpataas sang presyo makabinan sang ilang nga produkto, ilang binagid ang gasolina, pero manubo kuno mga more less mga 1 peso ang pagnubo ya sang presyo makabinan sang Corodo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang oras din makatropa mga kabayanan mga sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4:45 na. Padayon ka mga kabayanan ka pamati din sa Exciting Pilipinas. Dugay-dugay mga kabayanan, may balawanta, kung ano ang pinakaulihing kaimtangan sa ato na panahon na. Dirigid lamang mga kabayanan sa ato na pamalagad sa Exciting Pilipinas. Mamati kita na sa mga impormasyon, magkang tanan sa ikayong lawas. Sino ang binabol sa buong kay? O, si Dulpo, no? Dugabito. Ang gaunta kay pala ko sa pasero. Antes sa katon, magkabinang commercial. Ang gaunta na si Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Naka-standby magkabinang din sa atong pagpangalaga di Bulaunta ang sitwasyon sa buong sa lugar. Kung diniin si Rodolfo Jr. Dilapos. Kagakwaan taman makabanan sa ang ilang mga panamyaw sa ang ilang ginikana, no? Ang ilang asawa. Gina-contact mo makabanan ni katropang John Riberte sa aton nga patloaders kay Rodolfo Dilapos Jr. Kwanta bi makabanan sa ang ilang siring ano mga kabinan sa aton sining line number 1 aton patroller si Rodolfo Dilapos Jr. Dulpo, good morning.
3: Good morning, katropang
0: boards.
3: TV boards.
0: Okay, din ka subong?
3: Live Itaga report dire sa Haro Cathedral.
0: Okay, kamusta na subong Rodolfo?
3: Medyo masako aton nga simbahan subong kahit Mother's Day tapos Domingo pa. Aradyo sa mga tao ga sa lilimbas na supong.
0: Oo, first mass, no? 5 o'clock. First mass, 5 o'clock.
3: Medyo hindi man traffic subong nga tinihon na.
0: Okay, ho. Damo subong ga kanto sa kwa, no? Sa simbahan?
3: Simbahan, sa katedral, damo.
0: Oo.
3: Siguro, muna eh, basta kada Domingo, labi na may okasyon sa Mother's Day, ang mga ilunggo, kagunggal natin ng mga pumuluyo, ginauna, ginapagsimba.
0: So, before akong maripat, no? Basi kung may gusto ikaw tamyawon sa sining Mother's Day, Rodolfo?
3: Ginatamya ko nga kung Iloy, akong nga mother, si Prehita Onasin Dilapos, na Tagaharo sa Dibiligisma.
0: Okay.
3: At sa tanan-tanan ng mga nanay sa Subungaga, na nag-celebrate sa Mother's Day. Kay pinaka-importante kitang Iloy sa Panimalay. And of course, liya sa ako nga saway, ako na lang ma-extend sang greeting sa mga bata ko, si Ella Iloy at sa Manila, si Angelina Eliaduga Dilapos.
0: Oh, okay. Subong, ara ka na sa may atubang sa Haro Plaza, Haro Cathedral.
3: Yes, katropang TV World, sorry ko din.
0: Okay. Ang dapat ko, no, may kuan, may pagdubo sang presyo sang krudo sa sunod ng semana.
3: Sa krudo lang pero sa gasolina mataas.
0: Okay, imo na ang imo na gasolina na, no?
3: Gasolina ni o te are naman bako naman dugang naman nga buhin sa amon nga ganansya.
0: Wow. Ti isang ligado Rodolfo nga nagganubo ang presyo abino sang gasolina. Naka ulo algo giban kamo jotay.
3: Gamay-gamay mo lang ito pag nubo. Yan do, 50 centavos, oh.
0: Oo, di subong 50 centavos. Subong ang nubo niya. Di sunod si Mana, masaka siya. Sobra piso.
3: Mga dos. Ito, ang saka niya.
0: Di ba buhin-buhin naman?
3: Mo, nakubuhin japon sa ganan siya mo kay mabuhin sa per liter mo.
0: Mugani man, no? Kay masaka naman ang gasolina. Kala ba na nabagay subong mga ining bansa unit? Kaya yung gasolina ni, no?
3: Mga gasolinan siya.
0: Okay. Tisubong alas 10 ng mga turnover siya, no?
3: Wala. Kwan ko, nang straight. Residential gini.
0: Dapat sila galing mga panupuwa. Ikaw mga alas 10, no?
3: Alas 9, tulog ka. Tapos bugtaw ka naman alas 4.
0: Kamusta ang pangabuhi isang isa ka-taxi driver, Dulfo?
3: Dati press sa akin, wala kami isang regular income lang. Ay, at daw kami nga palta. May at daw man nga palto.
0: Oh, may at daw nga palta. May adlaw nga palta, nga palda.
3: Balda.
0: May adlaw nga palda. May adlaw nga balda. Anong natabo, gakatabo sa nakon nga balda?
3: Sa adlaw. Kay, usually, ang adlaw na presabi sa Miyerkules. Ang Miyerkules, sa mga pasayro, wala man nagalaga, wala transaction, wala sa katuan. Siyempre, hindi sa mag-taxi. Usually, sa mga middle day na siya. Martes, Miyerkules, Huwebes, dira na. Ang pinakadamo ng mga pasayro, Lunes. Ang pisa sa Domingo, Lunes. Kag Friday. Friday, tatlo lang siyang namin nga biyay.
0: Okay, so munang gatawag nga Paldo.
3: Paldo Day.
0: Paldo Day, no? Pag Biyernes, wala naman kasi wala opisina, wala klase. Yeah.
3: Hindi, sa Biyernes damo na sa.
0: Okay.
3: Lunes, tignan, Lunes kag Biyernes gid.
0: Kati kalabana nagkakadto sa mall, no? Kati wala ano. Wala
3: transaction.
0: Ti sa karone damo giniguro ma pasayro kati kalabanan sini magkadto sa mall nga mga pamilya Dulfo.
3: Correct. Kay may okasyon kita mo Thursday may mga threat si mother nila. Sa restaurant, sa mall, Malagaw, mga pamilya. Ang mga pamilya banding, Lagong Domingo. At sa damo, sa isang pasayro.
0: Okay. Sige, no? Basi pasayro ka na da. Salamat, Geda, Dulfo.
3: Why pa man pasayro.
0: Inagret ko lang ako
3: ng mga members sa XFM Radio Patrollers. Tag sa aton ng mga pasayro, may bago kita nga apps, si Car Apps. XI tapos car, pwede ka mo ka install sa Play Store.
0: Ano to? Anong apps na?
3: C car.
0: C XI.
3: XI tapos C E R.
0: C car.
3: So, try mo bla.
0: Okay, so bali i-open ang Play Store.
3: Tapos i-search mo ang C car.
0: I-search ang C car, XI car.
3: Na, amo na.
0: Okay, pagkatapos install mo na siya. Kung diri ka sa ilo. Pag-book mo, ma-appear na kun diin sinong lapit da sa iyato nga nagabook. Okay.
3: Amo lang makuha si mo.
0: Ano to ang palmo mas barato siya, no?
3: Mas barato sa iban nga mga hailing apps.
0: Okay, sige, at least may ano, C car. Ma-open nyo ang inyong kontakon nga unit, ano gani Dulpe? Adolpong?
3: Tanan nga taxi.
0: Tanan nga taxi, no? Pero mas mayong inyong unit, no?
3: Actually ang sikar tanan nga bag-o may electric magkita. Iyasang kaulikan kag mumukid di ba nga intraman.
0: Okay. So kamo mayara man, no?
3: Tanan nga bag-o nga unit sa sikar.
0: Sikar, XI car. Okay. Sige,
3: kung
0: no?
3: Gusto. Kung gadali sila, kag makabarato ang apps nga sikar na lang nila gamitin.
0: Okay, sige.
3: Libre, oh.
0: Libre pa na, no?
3: Libre, oh.
0: Okay, sige. Salamat, Ged, Dulfo.
3: Salamat ka, Trupang TV, para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Rodolfo de Lobos Jr. ng XFM Patrollers, XFM News.
0: Dapatyan mga kabayan na ito sa inyong koneksyon na ito ng mga patrollers sa ito ng mga voluntary reporters na may bago na subong nga apps naman sa taxi. Ang manang C-Car, XI-Car. Ang oras na rin mga kabayan mga katropa sa XFM, Radio Patrol, Ilolas 4:53. Pagbalik na ito mga katropa, ito nibaloon ang pinakauling kaimtangan sa ito ng panahon na subong nga adlaw. Pitsa 10 sa bulan sang Mayo, ibaloon ta kung paborable bala ini ang adlaw para sa ato nga mga pamilya nga itreat ang ila sining nga mga Iloy sa subong adlaw nga nag-celebrate kita sang Mother's Day. Ang oras, alas 4:54 na mga katropa.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: O si Bethany Street Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: kon mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kon mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas sa 5-1 na mga katropa. Good morning kay Larry Faliera Dola. Good morning, kag Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. Good morning man kay Emily Altillero. Good morning mga katropa. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Haring kay Emily Altillero. Sa aton nga mga nanay, sa aton nga mga kulturan, sa aton mga kabayanan, ang amon nga promo, ining gatawag mga kabayanan nga santo na next FM, libu-libong papremyo. Nagapadayon ni, para nga makahatag kita mga kabayanan sa bulig para sa aton niya nga mga kulturan, diri sa

isa ka blister sang Turbo Supplement for Men. Adbal na kabilog ng isa ka blister, isa pagid na ka entry. Kag lima ka sa sachet sang Santon Gold Coffee mga katropa, isa pagid na ka entry. Ibutang niyo na sa sobre nga long. Katapos butangan sang inyong sang papel nga may sulat sa inyong pangalan. Address, contact number, kag pirmahan. Ihulog ina makatropa sa mga drop boxes sa official drop boxes nga na mapahamtang sa XFM stations sa Negros kag Panay Island mga katropa. So, kada semana may chance kita mga kabinan nga magdaog sang 3,000 pesos. Makabulig ini mga kabinan, gimpadawig pa ina sa XFM. Kasubong nga panahon mga kabinan nga puraot ang aton nga pagabuhi. Bisan paano may ara kita mga kabinan nga hulaton nga basi makachamba kita nga magabutan na sang kung magulog ka mo sa inyong mga entry may trismel ka mo nga pagkabatunan na alas 5-3 mga kabinan mga katropa lo grabe katropa ang genre ato nga koneksyon sa pag-asa iba doon tang pinakaulihin kayong tangan sa ato nga panahon sa buong aga ilabinagin mga kabinan mga katropa ang bagyo nga si Caloy nga na opisyal na nga nagsulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga pero nagkuan siya nag hina ini makabedan ang bagyo nga si Caloy pagkatapos nga nagsulod na ini makabedan sa seawater nga bahin iya sang pungsod Pilipinas kapon na triple ang kuano ang pinakataas nga index diri sa aton sa Iloilo naglabot mga 47 dito ay makabanan sa may Diversion Road amon akong nga dira gimbutang mga katropa sa Iloilo City Government ang calling hub kaya dira sa Diversion Road triple ka init da no tining kuhan ining ining heat index diga reflect sa balan sa kuhan mo sa seawater bala amon ko nga nga makibot ka lang kisa dito sa Dumangas ka labot siya tag 50 di ang kainiton sang kapaangon makabanan sang panahon amo ang aton iyang batyagan para makabanan sa aton nga line number 1 hindi pa makontak hindi pa ma sige is padlang is sige sige halang yung basi may harap ka na karoon nga katropang John Ray nga isang Kuala Manila nga pag-asa. Kaya ato ni ba doon mga katropa ang pinakauling nakat sa panahon diri sa aton sa sudad kag probinsya sa Iloilo ang epekto sila sa pagsunod na sa bagyo. Kaya ang low pressure area nga una nag nga nakitaan diri nga nagsunod sa Pilipinas wala mag-develop sa isa ka bagyo kundi na tunaw kag ang bagyo nga dito iya sa gwa sang pungsod Pilipinas nga si ang iya international name nga mo ni si Hagopet amo makabanan ang nagsulod diri sa Pilipinas kag in pangalanan nga si Bagyong Caloy. Good morning kay Larry Palliera Dulia. Good morning kag happy Mother's Day kuno sa tanan ng mga mothers. Draka Emilia Tillero, good morning. Happy Mother's Day sa tanan ng mga nanay. Good morning kay Ma'am Grace Climino. Happy trip going to Singapore. Kay Ma'am Erica Barrera sa Florida, USA, good morning. Kay Doy Arthur, good morning. Ginakontak na ito mga kabinan ang ato ng koneksyon sa pag-asa. Agad ibalonta ang pinakauling kaimtangan sa ato na panahon sa buong adlaw kung bala kwan ini no ang favorably ini sa ato ng mga pamilya sa mga pamilya nga mag treat sa ila sini nga mga kwan no nga mga ginikanan sa pag-celebrate naton sa buong adlaw sang Happy Mother's Day. Feedback ilang kayo kunara na nakatang pang John Ray. Good morning, Mandira.

mga barbero San King George dira sa Pabia, no? Sa barangay nila Pabia, King George Barbershop. Good morning. Good morning man dira makabarang kay Cap Ising. Hindi good, no? Ano, busy lang. Hindi good. Ilang ang sa Manila, dabi ka to pang yun, diba sa mayarad ang latest bilang ng 5 o'clock nila ang agin nga forecast, ba? I-replete lang ang aton nga kwa, no? Ang aton nga forecast, makabanan, pagi sa Metro Manila nga pag-asa.

Alas 5:08, makabalan mga kantro, Padre Giapon, sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Gina-try natin makabalan mga kantro pang ma-contact ang aton iyang koneksyon sa Metro Manila sa pag-asa. Feedback kailangan ni kantro pang John Rekon, okay na?

0: Ano ba kabadan ang pinakaulihing winner update? Tagika niya sa Pag-asa Metro Manila. As of 11 o'clock, mga katropa. Meron takon, ano ang nakatsin ay makabalan sa panahon naton? May kangtanan, mga katropa, sa pagsalod na sa Pungsod Pilipinas sa Bagyo nga si Caloy. Katropa nga, John Ray.
1: Name na Hagupit. Kanina nga alas 6 ng gabi yung minomonitor nating bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pumasok na ng ating PAR at binigyan nga natin ito ng local name na Caloy. Kanina alas 10 ng gabi huli itong namataan sa layong 870 kilometers east ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito nga yung pinakahuling track ni Caloy. Sa buong forecast period ganitong si Caloy, posible itong kumilo sa direksyong west-northwestward. At in the next 24 or in the next 12 hours, posibleng mapanatili nito yung kanyang lakas. At pagdating ng bukas ng gabi, doon na nga posibleng magsimula yung kanyang weakening trend. Pagdating bukas, posible na nga maging isa na lamang tropical depression si Bagyong Caloy at pagdating ng Lunes, posible isa na nga lamang itong low pressure area. Sa in the next 24 hours, di naman natin nakikita na magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pero pagdating ng Tuesday to Wednesday, kahit low pressure area na nga lamang itong si Caloy, ay posibleng magdala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Para naman sa hazards over coastal waters, inaasahan nga natin in the next 24 hours yung 2.5 up to 2.5 meters na nataas ng alon sa may eastern seaboard ng Northern Samar, sa may eastern Samar at Siargao, Bucas Grande Island, sa may seaboard sa ng Batanes, sa may western seaboard ng Babuyan Islands at ang northwestern seaboard ng Ilocos Norte. Up to 2 meters naman sa nalalabing bahagi or nalalabing seaboards ng Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboard ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental, northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Kaya yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, kailangan mag-ingat kapag babaybay sa mga lugar na ito at kung maaari ay iwasan na nga natin maglayag sa ganitong kondisyon. Atin nga muna ang pinakahuli kay Bagyong Caloy mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Abatid ba kabilan ang forecast ng Pag-asa nga ang Eastern Visayas ang maka-experiensya sa medyo maulanon nga panahon. Tidiri sa ato niya, may mga localized thunderstorm kita kaya tawag. May mga pila ka mga porsyon diri sa aton sa Western Visayas ang gayatupa makabanan sang ulan dito ya kay ini makabanan agi ini dito yas ang tropical depression dito sa may area sang Eastern Visayas kabagnan nga ginapalong sa Pag-asa ang mga gagmay nga mga sakayang pagdagat nga magpalawod kay base kon madisgrasya ka mo kay mag-resulta yung makabalan sa pag-dragko sang balod. So, mahal na kay mag-kuanan siya, no? Mag-tropical depression lang siya. Pagkatapos, buwas nga daw, mangin isan ini makabalan ka low pressure area. Ang oras din mga tropa sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 5.30 na sa atong mga katuran, sa atong makabalan. Ang muning panahon nga ba? Terrible ka init ang panahon. Ang atong siling lawas na gabat yag man, no? Para balikaw kita makabanan sa mga balatian na inibagit din mga viral bacterial infection na malikawan natin ina pagi sa pag-idom sang premium D3 kaya man ang premium D3 mga kakabihan ng mga tropa ginpabasko ginigin pa epektibo sa subong na panahon na nga uso ang obosip o nilanan katrangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas sa maigo sa ring balatian na proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaya ba ng premium D3, mayra siyang vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong nga lawas. kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3 puno inisang vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag-Premium D3 the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3 mga katropa. Kaya nga, ito nga it-index mga kabinan, mga katropa, muning balantaya, no? Kay sa Diversion Road kahapon, sa Mandurriao, naglabot mga 47 degrees Celsius ang ato niya nga heat index. Buta pa lang siya mga kabinan, ang kapaangon sa nga panahon. Di, may ginbutang dira mga kabinan nga cooling hub ang city government. O galing katindi man mga daguro, mga 13 to 15. Ka mga tao dira ang makasulod, mga katropa, sa cooling hub ngayon na. Para makalikaw kita makabanan sa high blood. Maginom kita makabanan, mga katropa, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya man damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kainay puno sa antioxidant properties. Nga makabulig sa tanan nga sakit. Labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagaya blood pressure. Limpiyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit na diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kalupdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom lang kita makabayan mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mahilig na mag-inom kag-permi, gapag-inom sa kape, mag-inom kita makabayan sa Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanang balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, no? Sa inyo ba lang nga mga partners? Ina ba lang subong okay na, dugay-dugay, lain naman ang desisyon. Basi may problema ina makabanan sa iyang hormones. Paim na ba lang sa Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix, mayo man sa aton man laki, no? Ilabanagin ko may mga ginabatya, kita ba lang prostatitis? Kaya may katubgag na ining aton nga prostatitis, ina ko na ginapunggan aton bala ang aton nga paghihion. Tapos, kung madugay ato mo na pungko sa mga foam nga palungkoan, nagainit, galing bulit natin, dinom natin, bulit lang nagainit, galing kaya pati makabanan ang aton sining prostate ang apektado. Naman ako nga ang ako na magkonsulta kita sa doktor, ginahamba lang kita nga may prostatitis kita. Para makalikaw kita makabanan sa prostatitis, mag-inom kita makabanan mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol, Ilo, alas 5.17 na. Napasaka na ang pick-up, no? Nga nag-diretso sa Canal Tos Calabua sa Leganes. Ati ang investigasyon ng kabinan sa Leganes sa police station, hubog ang driver, hindi ang salakyan. Tima ko muna, no? Hubog ang nakainom sa makagulubog, ilim nun ang driver. Tima na ko yun kaysa halong kita sa pagmaniho kay kilabrigid ko na nakamamambla ka mo at ilabalaban siguro. Basi kung halilin sa kwan eh, haling guro ni sa Burangan, no? Tungkol ba si Gaton sa airport? Kay pakantun na sa airport mo. Ang oras din makabayan mga katropa sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 5.18 na. Good morning kay Larry Faliera Dola. Good morning. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. Emily Altiliero, good morning. Good morning. Happy Mother's Day sa tanan nga nanay. Kay Jerry Boy Adorno Climino, kay Ma'am Grace Climino. Happy trip. Hindi lang ni Jerry Boy si Isminya, no, sa airport pa Singapore. Good morning kay Nining Baroka. Happy Mother's Day, Nining. sa Pinoy, Kagay Pinoy, Kagay Nining Baroka, sa Baroka Frozen Foods dira sa Iloilo Central Public Market, dira man sa kay Cap Iseng Villanueva, sa Iseng's, Iseng's Pancit Molo, mayara sila magkabalik nga kwanda, no? Nga branch sa Iloilo Central Public Market, gapamati, kita permit diri sa aton sa XFM, kag sa ila tong kwan, sa ila dito nga main branch sa Argelies, ering Pinoy Frozen Foods, ako ng Baroka Frozen Foods, gapamati, kita sa XFM, kada agagina, no? Gapamati sa XFM, mga membro sang The Marunong Boys. Good morning, mandira kami ng kay dira kay Burnok, kay Risa, saka Burnok and Burnok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Wow. Di siguro lang nga ito nga ito. Kanal na permitulaan. dira kay Burnok, kay Risa, sa Burnok Pork and Beef Dealer sa Santa Barbara Public Market. Good morning. Kaga good morning man dira kami ng kay Mimi sa Mimi Meat Station. Gapamati subong dira sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning man kay pari kay pari Unyok Bales, no? Dira sa Santa Barbara, kay Ma'am Jean Bales, good morning. Gapamati subong sa aton, naga-online subong si pari Unyok Bales. Kaga sa mga personnel sang Unyok Hardware dira sa Barangay Talanghawan, Kabatungan. Good morning. Rasing ko 21 mga kabayan, mga tropa. It's turbo time. Turbo dietary supplement for men. Gamitain ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Kay man na ano ni naka mag no kita makabayan mag inom kita sa turbo dietary supplement for men labigit si Mister. Ati sulid ka kung nakaturbo ka, no? Makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Inom ka 30 minutos antes may labing. Aga ba niya? 21 minutos may alas 6. Oh. I-charge lang karon sa kapoy. Oh, dibla? Oh. Agora sa alas 5.22 makabanan. Dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Standby makabanan sa masunod na programa. Ang The Secrets of Health. Namati kita makabanan kung paano kita makalikaw sa mga balatian sa mga tips ng ating mga doctors sa The Secret of Health. Balik kita karon mga katropa sa Express Balita Weekend Edition Rigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa tanan-tanan ng mga nanay, Happy Mother's Day. Dira kay nanay, no? Nanay BT sa Balasan. Dira kay Punong Barangay Kuni Bandoho. Happy Mother's Day da sa Kende Lidya Matiyo kay Day Susan, Day Grace Anuncio. Happy Happy Mother's Day kay Chedin Yada. Happy Mother's Day kag sa kay Angel. Happy Mother's Day kag dira mam kabanang kay ng Marimang Parkon sa mga mother sa nga Parkon sa Barutak. Happy Happy Mother's Day para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News.
2: XFM mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama yan naman ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa iyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. Sa mga kababayan po natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit, ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano?
3: So
4: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisikrit na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yun na size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre. Di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: pero
4: laki.
3: Pero hindi proportionate yung
4: hindi katawan. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki . Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumatabal lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-palit sila . Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Tapos nagkakaroon ng mga bone spar. Yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, ha? Pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan na ipunta na kagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
3: mm-hmm,
4: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Mm-hmm. Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan.
3: Mm-hmm.
4: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc, ha. So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
3: Mm-hmm.
4: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
0: Magsantol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: class. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto,
9: Premium D3.
2: Matibay na immune system.
9: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
9: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Maraming mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
4: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
3: Mm-hmm.
4: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
3: Mm.
4: At, may ito yung nagkukusa kasi na gumagaling.
3: Oh.
4: May limitations. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
10: VisionX! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
4: Mm-hmm.
3: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung mayroong nagkaroon ng pituitary adenoma or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon
3: mm-hmm.
4: sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan.
3: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, pag over production, talaga lolo, lalaki ka.
3: Hmm.
4: Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
3: Hmm.
4: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga, at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, no? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kaya kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Oo nga.
4: O affordable, di ba? So, bagaman, hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapa-check up, sinusunod naman yung payo natin dito, magpa-check up. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapa-check up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Tsaka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga, ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin ninyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
3: Yes.
4: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong, partner eh.
3: Dami to.
4: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
3: Nako.
4: Kaya dito po, sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
3: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin, ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
4: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo, ha? Fake po yan, delikado po yan. baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
3: Ngayon ha? Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Cellphone Plus Gold.
12: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Santon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Santon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya. Malakas po ako.
8: Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
13: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Okay, so mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano pong mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakamaganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo sa madaling salita yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
3: Ayun. So mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamumwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
3: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
4: Naku, yari.
3: Delikado po yan, ha?
4: Baka madoble yung loss-loss, ano?
3: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
3: Yes, so.
4: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong uminom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Minsan kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano? Yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano? Para sa mga kabayan po natin, kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon na malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linyang lingkod, Sir Michel Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: Yes to Health!
19: XFM.
20: XFM.
21: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 6:05 naman katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Good morning sa ating mga katuran, sa ating mga kabinaan, sa ating mga katropa. Ang oras alas 5 na mga katropa. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Mga balita, mga kabinaan nga natipon sa ating mga kapatidanan ng mga patrol reporters sa isa kasimana ng mga balita diri sa palibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa gyapon mga katropa, ako si katropa ang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang kita ni katropa ang John Revertes Tobtob. Alas 7 ang takna subong nga aga. Una kita mga kabinan mga katropa sa balitang lokal. Una kita sa City Hall, calling hub sa Diversion Road, kag General Luna Street, again buksan. Tree planting sang City Government sa Diversion Road. Magapadayon, 51 ka mga public schools sa Iloilo City, pamtangan sang mga proyekto. Gikan sa koleksyon sang real property tax. 863 ka mga taxi drivers sa Iloilo City. Beneficiary sang fuel subsidy program sang Iloilo City Government. Ang detalye, kuhaw na itong kakatropang Jansen Crisistomo.
2: Nagikan sa Iloilo City Hall, Mayo 5. Hindi na mainitan pa ang mga commuters nga nagahulat sang ilang masakyan nga jeepney sukong taxi bangod sa ginpahamtang nga cooling hubs sa palibot sang Iloilo City. Isa na diri ang cooling hub nga gin-establish sa Diversion Road, Mandurriao, malapit sa tiilan sang overpass malapit sa Gaisano ICC Mall. Hinutuyo sang pagbutang sang 18 to 20 square meters nga cooling hub among mapaganhagan ng epekto sang init ilabina sa mga commuters nga masami nagahulat sa masakyan along Diversion Road. Sa interview sa XFM News Team kay Engineer Neil Ravena, head sa General Services Office ng Iloilo City Government, bukas para sa tanan ang air condition nga cooling hub, ilabi na ang mga luyag makapahuway o kon makapanilong. Mahimo man nga makapalamig-lamig kag makainom sang tubig ang mga commuters, pinaagi sa gin-install nga water dispenser. May mga i-assign man nga mga personnel sang City Social Welfare Development Office kag City Health Office agud mag-assist pananglitan nga may mga kinahanglan sang bulig. Yun pa siguro naman ni Engineer Ravena. Ngayon pa siguro naman ni Engineer Ravena nga solar-powered ang mga cooling hubs kung sa din equip ini sa mga solar panels sa ibabaw sang structure. Sunod kay Engineer Ravena nga ang tag sa mga cooling hubs ang mahimo maka-accommodate sang 16 to 20 ka mga commuters

0: nga nagahulat sa masakyan. Magluwas sa Diversion Road, may mga i-install man ng cooling hub sa General Luna Street kag Plazoleta Tagay sa city proper.
1: So we will have about 20 square meters, no? 18 to 20 square meters nga area wherein we could accommodate 16 to 20 persons, no? Inside. So it will be air-conditioned but powered up by solar panels. Tapos naka-aircon siya, may water dispenser. So SWT to manage the usage of this cooling station, and at the same time may city health personnel kita to assess the medical condition sa mga mag-avail sa sining cooling stations.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sa General Services Office. Samtang, handa si Engineer Neil Ravena nga irekomenda kay Iloilo City Mayor Rice Atrañas nga gamiton man sa tiyempo sa tig-ululan ang mga cooling hubs nga gininstall sa palibot sang syudad. Sunod kay Engineer Ravena nga ang purpose ang cooling hubs amo makabuling nga mapahaganhagan ang epekto sang init ilabi na sa mga commuters nga masami nagabantay sang masakyan along Diversion Road malapit sa tiilan sang overpass. Apang inklaro ni Ravena nga kinahanglan ini nga mapondohan sang city government agud mahimo ini nga magamit sa tiun sang rainy season. Mahimo suno kay Ravena nga pasilungan man sa mga commuters ang among mga cooling hubs pananglitan nga magulan. Suno kay Ravena nga tama ka open ang Diversion Road sa ulan kag init, rason niya kinahanglan diri sang mas madamo nga mga areas nga mahimo panilungan sa mga commuters samtang nagahulat sang ilang nga masakyan.
1: Yes, no, and siguro budgetan tagin eh. I will recommend to the mayor. Maybe they could also be used for rainy season, no?
2: Oo.
1: Makapasilong man sa driving sa mga area. Kaya Diversion Road naman, tamanggit ka, ka-open.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang General Services Office. Samtang, magapadayon sa gihapon ang programa sang Iloilo City Government nga pagtanom sa mga native nga puno sang kahoy along Diversion Road suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena. Mas may long-term effect suno kay Ravena ang pagtanom sa mga puno agud nga mahimo nga mas malamig ukon cooler ang naeksperyensyahan nga temperatura sa lugar. Nibuloan nga isak ang Diversion Road sa mga open nga lugar sa syudad kung sa rin kinahanglan sang mas madamo nga puno agud himuon nga shade o kon panilungan sa mga nagalabay diri. Suno pa kay Ravena nga ang mga projects kaangay sang pag-install sang cooling hubs ang hindi maka-replace sa tree planting program o kon initiative sang city government. Ginubutyag ni Ravena nga ang pag-install sang cooling hubs ang makabig nga immediate response sa naeksperyensyahan nga tuman kay init nga tiyempo ilabi na sa Diversion Road sa Mandurriao. Tatlo ka mga lugar sa syudad ang ginhimo nga pilot areas agud pahamtangan sang cooling hubs. Iniamo ang Diversion Road, General Luna Street kag Plazoleta Tagay. Ginpasiguro naman ni Ravena nga kung mangin maayong epekto sang pagbutang sa mga cooling hubs sa among mga lugar, posible nga madugangan pa ini sa iban pa nga mga bahin sang syudad. Noon lang nga ginpahayag ni Ravena nga nangin inspirasyon nila sa among nga proyekto amo ang gin-establish man nga mga cooling center sa iban nga pungsod kaangay sa Bangkok, Thailand.
1: But I just would like to emphasize sa Jocel nga ang ini nga mga projects, it's not a replaceable nga project para sa tree planting nato, no? To make the area cooler. Sige, magyapon ang programa nato sa pagpananom sang native trees sa Diversion Road, but kay long-term ning effects siya eh. Iniya immediate response sa current nga heat index. So, amo nang aton gina project support.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravena sang General Services Office. Samtang, Mayo 6, opisyal na nga ginbuksan sa publiko ang Iloilo Cooling Hub sa Diversion Road Mandurriao kag General Luna Street sa city proper. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Rice Atrañas ang pagbukas sang among mga i-cools. Ilabi na agud nga ma-check ang among mga facilities. Una nga ginbisita ni Mayor Atrañas ang cooling hub sa Diversion kun sa naobserbahan niya nga kinahanglan sang mas dakong nga aircon agod nga mas maglamig pa sa among nga hub. Dakong nga bulig suno kay Mayor Atrañas nga may area ilabi na sa Diversion Road kung sa diin mahimo makapabugnaw o kung makapahuway ang mga nagahulat sa masakyan o kung ang mga nagalain ng pamatsyag bangon sa tuman kainit nga tiyempo. May mga gin-assign naman nga personnel sang City Health Office kag City Social Welfare and Development Office sa among nga mga cooling hubs agod mag-assist o kung magbulig sa mga nagakinahanglan. Nagaplano naman si Atrañas nga magpulong upod ang nagkalainlain nga mga private companies para sa tinutuyo nga makatukod pa sang dugang mga cooling hubs malapit sa ilang mga establishment sa palibot sang syudad. Naibaluan niya ang masunod naman niya i-construct amo ang cooling hubs sa Plazoleta Gay sa city proper. Bukas ang cooling hubs halin alas 10 sang aga tubtob alas 4 sa hapon.
2: We will be having more cool stations. This is the government side initiative. I have received some partners from the private sectors that will help establish also cooling stations sa ilang mga establishments. This can sa sabo lang to make sure na ang mga Ilonggos may kuway-huwayan sa kainitan. So we will be having a meeting tomorrow together with the private sector. Kitamo mo ng pledge.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, Mayo 7, 51, halin sa 66 ka mga public schools sa syudad sang Iloilo ang plano nga pahamtangan sa mga proyekto. Ini ang ginanunsyar ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas kadungan sang pagbukas sang Iloilo Cooling Hub sa Diversion Road, Mayo 6. Sino kay Mayor Trañas nga pagkakuhaon ng pondo para sa ambong mga proyekto sa Special Education Fund o kon SEF sang syudad. Naibloan niyang kada 100 pesos nga koleksyon sang syudad sa real property tax, 33 pesos ini ang nagakadto sa SEF. Base sa local government code, ang SEF ang isa ka special nga pondo sang LGU nga ang tinutuyo amo ang ma-enhance ang quality sang public education sa local level. Lakip man diri ang pagpakayo, pagpanami kag pag-construct sa mga buildings para sa mga eskwelahan, kag pagbakal sa mga school supplies. Nauna na nga ginpatawag ni Mayor Trañas sa mga school principal sa syudad kung sa din ila ginpresentar ang ilang mga priority projects sa ilang tag sa kamang eskwelahan. Nagpasalig naman ang alkalde nga wala sang eskwelahan sa Iloilo City nga mapabayan pag-abot sa mga kinahanglan nga proyekto. Matandaan niya ginaprubahan ni Mayor Trañas ang Resolution Number 1 para sa Supplemental Budget Number 1 Series of 2026 nga magahatag sang dugang nga suporta para sa mga eskwelahan sa syudad. Lakip man sa plano sang Iloilo City Government ang paghatag sang libre nga school supplies para sa mga estudyante.
2: Support sa Iloilo City Government. So for this school year we will be having free school supplies para sa isataan nato. Part of the budget is from sa atun nga Special Education Fund. Part of it is from the supplemental budget that was approved 2 weeks ago. Aside sina, in-approve budget program para sa atun nga mga school projects. Kaya ginibotanay natin this year to make sure kung ano pin man ang mga priority projects sa atong yung mga eskwelahan. So, and we review the ratio, no, from student to classroom ratio kung ano ang mga priorities given yung mga i-prioritize natin yung mga schools. So, ang sa atong tunaan may 51 kita ka mga projects sa 66 schools.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang, Mayo 8, 883 ka mga taxi drivers sa Iloilo City ang benepisyaryo sang fuel subsidy program sang city government. Ginpatigay ng releasing sa mga coupons sa Quintin Salas Gym sa Haro District, Mayo 8 sang aga. Nakabaton sang tig 1,000 pesos nga fuel coupon ang tagsa ka mga qualified ng mga taxi drivers. Tinatuyo sang programa nga makahatag sang bulig, ilabi na sa transport sector nga lubos nga apektuhan sa pagsaka sang presyo sang gatong bangod sa tensyon sa Middle East. Samtang, sa iban pa nga mga balita lokal, Mayo 4, naguba ang vertical clearance sang bagong nga bukas nga buhang flyover sa nabungguan sang truck alas 9 sang gabi Mayo 3. Base sa investigasyon sang Traffic Investigation Unit, halin sa Pavia ang truck nga may karga sang produkto nga ilimnon kagpadulong kontani sa Balabago nga direksyon. Wala naging kustudiya sang pulis ang driver sang truck tungod nagsettle ini sa Department of Public Works and Highways. Pag-aisuryahan pa sang driver sang truck kag DPWH kung pila ang balor sa nagubang vertical clearance. Abril 30 sang inbuksan ang buhang flyover sa mga motorista makaligad ang 3 kabulan nga rectification. Samtang, Mayo 7, liwat nga nasalakay sang truck ang nabilin nga vertical clearance sa buhang flyover sa barangay Buhang Haro, Iloilo City. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang XFM News Team halin sa area sang Pavia kag pakadto sa may Bituon Haro ang truck nga may karga nga mga scrap. Sunod sa DPWH personnel nga nagabantay naghintay sa approach sang flyover. Gintinguan pa nila nga sinyasan ang truck driver nga hindi mag-agi sa ibabaw sang flyover apang nakalusot ini. Wala na nalikawan sang driver kag nalabot sang karga sini ang vertical clearance. Matandaan nga sang Mayo 3 sang gabi na salakay man sang wing van ang vertical clearance sa west side sang Buhang flyover. Ang ini nga mga balitang giladulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Maraming salamat kay Katropang John Zin Crisostomo. Balita ang agikan niya sa Iloilo City Hall. Balita ang agikan sa Iloilo Provincial Capitol. Ordinansa nga naghahatag sang reward sa miyembro sang Barangay Bantay Druga. Ginaprobahan sang sangunang panlawigan. Mga gina-training nga atlet sa probinsya sa Iloilo ginpapirma sa kontrata para hindi makasilo sa private schools. Balita ang agikan niya sa Iloilo Police Provincial Office. Heroes Hall gin inagurahan. Yaring mga balita.
4: Mayo 5, ginaprobahan sa sangunang panlawigan na sa sesyon ang Barangay Bantay Drug Ordinansa na naghahatag sa reward na 30 mil pesos sa sinuman na membro sa Barangay Bantay na makatudlo sa mga opisyal sa barangay na gagamit o kagaduso sa illegal na droga. Ordinansa na naghahatag sa reward sa na 30 mil pesos sa ang mga membro sa Physical Owners and Drivers Association na katudlo sa mga barangay official kag iskay na reduso sa illegal na droga na aprobahan na. Yan ang imos ang binaprobahan sa sangunang panlawigan sa Iloilo ang Provincial Ordinance Number 2026-350 na nagatukod sa Barangay Bantay Droga. Ang mga membro sa Barangay Bantay Droga ginabugusan sa Barangay Official, SK Official, Barangay Tanod, Barangay Health Worker, Barangay Service Point Officer, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Child Development Worker, Kabataan Kontra Droga Terorismo, Officers, kag membro sa Physical Owners and Drivers Association, Habal-Habal Drivers Association, mga retired na Police kag Armed Forces of the Philippines. Ang membro sa Barangay Bantay Droga nga ang mga monitor sa mga nagreso sa illegal na droga kag i-report sa HIPI sa Police. Barangay Kapitan, Mayor, Kagobernador, nakasaad sa ordinansa na may pagatukuran na task force ang gobernador nga mo ang mag-evaluate sa impormasyon na may sugod sa membro sang Barangay Bantay Duga. Kung magpositibo ang impormasyon kag madakpan kag pasakaan ng kaso, ang suspisado, ang informant ang magabaton sang reward na 30 mil pesos kung ang gin-report Barangay Kapitana, 20 mil pesos kung ang gin-report SK kag Barangay Kagawad, 10 mil pesos naman kung civilian.
5: Functionary na.
6: Magka-function ni Iban ay Hansela Board since nga may mga barangay official kita nga nagkaladakpan sa drug bypass operation.
5: Para sa akin, ano yun, isolated case mo lang yan. Mm-hmm. Overwhelming maturity ya sa barangay officials na ito, especially kung ng barangay, hindi mo niya involved sa illegal na droga. Mm-hmm. Ang mga nadakpan sa bypass operation sa January, pag the early part of February, mga ano lang to, kung saan nung lapasi. Sa isa kakararaw ng bugal sa pasi lang to sila.
6: Hindi ay including ang escape.
4: Kasi naman nga adlaw, ginatagan sa maturidad sa sagunang panlawigan si Governor Arturo Defensor Jr. na makapirma sa Memorandum Agreement sa Department of Education sa Consolidated Sports Program sa ahensya. Mga atleta sa probinsya sa Iloilo ginapapirma sa kontrata agud hindi magsaylo sa mga private schools. Ginpayag ni Mr. Ray Cabarles, Sports Coordinator sa probinsya sa Iloilo, nga ginapasiguro sa probinsya sa Iloilo nga hindi mapirata sa pribado nga mga eskwelahan ang mga atleta sa probinsya nga gina-training paagi sa sports program sa Iloilo Provincial Government. Ginapapirma ini sila sa kontrata. Dugang pa ni Cabarles may ginahatag alawan sa probinsya sa mga atleta na tag 2,000 pesos kada bulan na kag-uniform, luwas sa mga incentive sa tiyon magdaog sila sa Wibra kag palarong pabansa. Nang tindog na resource person si Cabarles sa Mayo 5 nga sesyon sa sagunayang panlawigan sa ginapangayo ng authority nga makapirma si Governor Arturo Defensor Jr. sa Consolidated Program sa Sports sa Department of Education.
7: An athlete to stay in a particular school while he is enrolled in that particular school. It is a practice also in private schools, Your Honor, that in the contract states that I, as a student athlete of this particular school, commit to represent the school in private sports.
8: Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, ginagurohan ang Heroes Multipurpose sa Hall. Ang programa gintambungan ni Governor Attorney Defensor Jr., Board Member Jun Mondiar, kag Board Member Rolando Distora.
3: Ang oras mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:23 na. Di na naman kita sa balitang nasyonal. Senado magakonvene bilang impeachment court sa subong bulan. Suno ka Senador Lacson, may kang tanan sa impeachment hearing. Ako na impeachment, batok ka kay Vice President Sara Duterte. 106 ka mga buto agod may impeach si Vice President Duterte sa House of Representatives. Hindi mabudlay nga malampasan na. Suno kay Congressman Terry Ridon, manakanyang ginaprobahan ang rescheduled travel ni Vice President Duterte. Pagwa sa pungsod, kaapa ginban ang pagbiyahe sa eroplano malapit sa Bulkang Mayon. Kampo ni Vice President Sara Duterte, nag-file sang reply affidavit sa reklamong perjury nga iyang ipasaka bato kay Ramel Madriaga. Pag-expand sang 7-kilometer nga danger zone sa Bulkang Mayon, ginatunan sang otoridad. Lakip pa kami ng mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas, si Net President Tito Soto. Ginsuportahan ang isuwan sang Siocos Order bato kay Senador Bato de la Rosa. Sabat ni Sen. Bato de la Rosa, angot sa no work, no pay policy, ginahulat sang Senate Ethics Committee. Vice President Sara Duterte, wala nagkabalaka sa impeachment complaint nga ginaatubang Vice Presidente, gimbisita ang iya amay sa The Hague, Netherlands. Kagibad pagigamalita sa palibot sa pungsod Pilipinas, atong kaon mga katropa kay katropang Era Espinosa.
9: Mayo 3, posible nga maga-convene ang Senado bilang impeachment court subong abulan kagumpisan ang full-blown trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo sa kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pagigbahi ni Lacson, ngayon ang posible nga timeline kung ang House of Representatives ang magakuha sang bastante nga boto para sa approval sang complaint sa plenary kag sa pagpadayon sa session. Ginpahig ni Lacson kung ang articles of impeachment ang matransmit sa Senado kag kunsundon ang proseso yara sa irabanta 3 ka semana antes ng ilasuguran ang trial. Sandamlaglang sa nagpabutyag man sa Senate President Vicente Soto III, ngayon niya pa ipadelay ang pag-convene sa impeachment court. Samtang hindi mabudlay nga lampasan ang 106 nga boto nga kinahanglan sa House of Representatives sa guni impeach si Vice President Duterte para kay Quezon City Panel Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kumpiyansa si Ridon, bangod ang House Justice Panel lang nakakuha sang 53 ka mga boto agud makita nga mayara sang probable cause sa pag-impeach sa Vice Presidente. Kung ibaluan na kinahanglan sang kamara sang 1/3 o kung 106 ka boto halin sa 318 ka mga miyembro sang House of Representatives. Dugang ni Ridon nga at the very best tuyag nila nga makakuha sang 215 minimum number of votes para sa pag-impeach sa Vice Presidente kaangay sa nagligad gatuig. Samtang ginaprobahan sang Office of the President ang gin-reschedule nga pag-travel ni Vice President Duterte sunod kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Ang approved na travel period sang Vice Presidente ang halin Mayo 2, tuptob Mayo 15. Kung madumdumahan nga si Duterte ang unang nag-submit sang request for travel para sa petsa nga Abril 23, tuptob Mayo 15. Apang nagapahindugan ini nga last minute na nga ginaprobahan rason sang panibagong nga pagpadala sang bag-o nga request. Sa muman nga adlaw, ginbahan sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpalupad sang aircraft sa ibabaw sang Mayon Volcano kasunod sang eruptive activities ni. Base sa notice nga gin-release ang ahensya, wala sang aircraft nga ginapanugutan sa pag-operate halin sa surface, tugtob 11,000 feet above the summit sang Mayon Volcano, ilabi na sa sunod sang 6-kilometer radius. Ini ang precautionary measure gin-enforce bangod sa potential hazards sang volcanic ash, airborne particles, kagulpiyada ng volcanic activity nga posible makaapekto sa aircraft engines, navigation systems, kag overall nga flight safety. Mayo 5, nag-file si Vice President Duterte sa iya reply affidavit sa reklamo nga perjury nga iya ginpasaka bato kay Ramil Madriaga sa rin, ginapilit pa sang iya kampo nga sila ang nakasubmit sang bastanteng ebidensya agud nga mapamatud-an nga ang jailed witness ang nagabinutig ginfile ang reply affidavit ni Duterte pagi kay Legal Counsel Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. sa Office of the City Prosecutor sa Taguig bilang sabat sa counter affidavit ang ginfile man ni Madriaga sang Abril 14. Suro kay Panelo ang counter affidavit sa nasubmit nga testigo ang napastawan nga makasabat sa ebidensya ginpresentar sa original complaint sang kampo ni Duterte kag sabaylo ini pa ang nagapahina sang iyang claims. Dugang pa sini nga ilan na establish sa ila 340-page complaint affidavit ang imposible ang claims ni Madriaga sarin ilagin tumod ang sworn testimony sang BC Presidente pito ka corroborating witnesses kag documentary records iniman na makadisapprove sa claims ang testigo nga iniya nakatrabaho kay Duterte halin sang 2018 nagbulig sa pagtukod sang pro-Duterte groups kangay sang ISIP Pilipinas kag VPSVG base sa mandato ni Vice President Duterte kag sa aligasyon sini nga iniya naghandle sang confidential cash funds. Samtang, ginatulan sa mga otoridad ang pag-expand sang parameter danger zone sang Bulkang Mayon halin sa 6 kilometers ini ang mangin 7 kilometers bilang precautionary measure matapos ang pagdamo sang aktibidad sang bulkan. Ini man ang kasunod sang madamong apektado sang ashfall sa Albay ilabi na sa Ginubatan kag Kamalig. Ang ashfall sa pila ka lugar ang nagdala sang zero visibility. Ang mga local officials ay nag-report man sang disruptions sa water supply. Ang agricultural sector ay nakasustain sang pinakadako ang kapierdihan sa diin kadamaan sang palay kag vegetable crops ang natabunan sang abo inadlaw lang antes nga mahimo na inikuntani nga i-harvest. Sa piyak nga bahin, nagpangabay si Senate Ethics Committee Chairperson J.V. Ejercito kay Senator Ronald De La Rosa nga maghatag sang iya komento angol sa ginaduso nga proposal nga amyendahan ang rules kag ilakip ang no work no pay policy para sa mga absent nga senador. Suno kay Ejercito, ila subong nga ginahulat ang sabat ni De La Rosa. Naghatag man ini sang update angol sa siyamtanan nga mga reklamo nga pending sa panel. Sa diin suno diri nga apat ang ginbasura na bangod wala ini sang pulos kag napaslawan sa pag-comply sa basic requirements sa form kag substance. Hindefer naman ang tatlo kay ban pa nga mga reklamo. Samtang, ginasuportahan ni Senate President Tito Sotong issuance sang show cause order bato kay Senator Ronald De La Rosa. Nagapati man si Sotong ang kinahanglan ni De La Rosa nga mag-respond sa ethics complaint na ginfile bato sa iya bangod sa iya absence sa Senado kag pag-explicar kung nga hindi sila mag-give in sa kaso. Ginpahayag ni Sotong nga tubtub-subong wala pa sang recent moves si De La Rosa sa pag-reach out sa iya. Kung ibaluan nga ang ethics case, ang ginfile sang civil society group nga wag kang kukorrupt sang Pebrero bangod sa palayon nga pag-absent sang senador. Mayo 6, wala nagakabalaka si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya sadin para sa iya nga iniang kaimuan sang iya mga detractors sa House of Representatives. Kung ibaluan nga matapos ginaprobahan sang Office of the President ang iya pag-travel sa luwas ng pungsod, nagpadulong ini sa The Hague, Netherlands, agud nga bisitaw ng iya amay nga siya ni President Rodrigo Duterte. Pakigbahin ni Duterte nga iya ginarespeto ang mga opinion sa mga ordinaryong citizen apang laina ang iya pananawan kung ang nagahatag sang opinion angod sa impeachment among elected official kangay sang congressman o kung senador. Kung ibaluan nga wala si Duterte nagtambong sa mga ginpatigayon hearing sang House Committee on Justice angod sa impeachment complaint nga ginfile batok sa iya. Samtang, natural lang mag-resist ang minority bloc sang Senado sa impeachment complaint batok kay Vice President Duterte bangod ini ang ilang fundamental duty ang pag-oppose sa majority sunod kay Senator Robin Hood Padilla. Pagigbay ni Padilla nga ang role sang minority among pag-oppose hindi lamang sa impeachment kundi sa tanan nga butang nga ginaistoryahan sa Senado. Samtang nagpabutyag naman ang iban pang mga miyembro sang minority nga wala pa nila na discuss ang among butang. Sa piyak nga bahin nagpatigayon sang pagsinapol ang mga opisyales sang Senate kag House of Representatives agud gi diskusyonan ang preparasyon para sa 2026 State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpadulong sa ni Senate Secretary Mark Alejandro Mendoza kag House Secretary General Shiloy Garfield sa Senado sa Pasay City para sa initial coordination meeting. Sunod kay Mendoza, pareho nga gin kasugdan na ni Senate President Vicente Tito Soto III kag House Speaker Faustino D. III nga himuon lang nga simple ang SONA subong nga tuig. Ang SONA mo ang annual report sang presidente sa Pilipinas sa Kongreso kag iya gina-deliver kada ika-apat nga Lunes sang Hulyo. Sa amuman nga adlaw, nagmando ang Department of Interior and Local Government sa tanan ng mga local government units sa pag-take sa immediate nga tikang sa pagsigurado sang orderly nga movement sang gatong sa ilang mga respective areas sa tunga sang oil crisis. Gintunod man sang DILG ang mga LGU sa pag-exempt sang legitimate fuel tankers gikan sa mga truck bans kag traffic coding. Para sa DILG nga ang pagsigurado sang uninterrupted movement sang fuel supply ang critical sa pag-sustain sang economic activity kag pagprotekta sang ikaayos ang pumuluyo sa sumungation sang global energy disruption. Ginpahayag kinahanglig sa ahensya nga among mando ang aligned sa deklarasyon ni President Marcos Jr. sa state of emergency angod sa oil supply. Mayo 6, unfair para kay Vice President Duterte ang paglakip sa iya pamilya sa impeachment proceedings para sa Vice Presidente nga mayara sa ginamatarong ang iya pamilya sa privacy bilang ordinaryo nga individual kag private citizens. Pagibay ni Duterte ang unfair inibong ng iya pamilya ang hindi Vice Presidente kag hindi man sila nagapangatubang sa impeachment complaint. Kung madumduman nga ang iya pamilya, lakip na ang iyang abana nga si Attorney Manasseh Scarpio ang na-mentionar sa proceedings, particularly sa connections ni sa financial records na ginagzamin sa mga mamalita sa clarificatory hearing sa House Committee on Justice. Matandaan nga nag-file si Carpio sa kaso batok sa mga opisyal sa Anti-Money Laundering Council kagpila ka mga mamalida ng miyembro sa Justice Panel bangod sa ginaligar ng violations sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law kag Data Privacy Act angod sa disclosure sa iya bank records sa tiyon sa impeachment hearing. Samtang, ginaplano sa iban ng mga senador nga i-appoint sa Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sa impeachment trial batok kay Vice President President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson iniagod nga mangin maatag ang rules of court. Obligasyon sa impeachment manager nga mapatuman ang insakto nga proseso sang hearing.
10: We're planning to, kasi si Senator Subiri, majority leader, hindi rin lawyer.
11: Mm-hmm.
10: So we're planning to appoint an impeachment manager.
11: Mm-hmm.
10: Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Okay. De, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwede yung interpret.
11: Mm-hmm.
10: Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So,
11: mm-hmm.
10: Although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment.
11: Mm-hmm.
10: Supletory yung rules of court. Tumas mainam na yung merong lawyer na sanay sa trial. Oh.
9: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Ping Lacson. Sa piyak na bahin, kinahanglan sang pagtuon para sa Department of Energy ang panubo sang value-added tax, agud nga magnubo man ang presyo sang elektrisidad bisan pa nga ila gina-acknowledge ini. Ini ang nagkinahanglan sang maid-id nga review sa mga economic managers, ilabi na sa Department of Finance kag sang Kongreso para sa ahensya nga ini agud nga masiguro nga ang proposal ang balance sa kinahanglan nga ma-maintain sa nagapadayon nga deliveries and government services. Matandaan nga mayara sang bill nga in-file sa Senado sa pagkakasang VAT sa elektrisidad apang ini lamang ang para sa mga nagakonsume sang 150 kWh ukon mas manubo sa isa ka bulan. Sa dugang balita, naglabot sa 6.6 million pesos ang damage sa agriculture ang unrest sang Mayon Volcano. Ini ang ginpahayag sang Albay Provincial Information Officer. Base sa report sang Albay Provincial Agricultural Office nga may total nga 6,694,229.43 pesos ang kahalitan sa agrikultura. Palay kag iban pang mga high value commercial crops sa kamalig ginubatan kag dalaga ang lubos nga naapektuhan. Mayo 7, nagapaningduka ng palasyo nga si President Fern Marcos Jr. kag si social media operator Franco Mabanta ang hindi mag-abyan. Kung ibaluan nga si Mabanta ang ginaresto bangod sa ginaaligar pag-attempt sa pag-extort sa 350 million pesos gikan kaya ni Speaker Martin Romualdez. Nagapaningdugan si Palace Press Officer Castro nga hindi mag-abyan ang presidente kag si Mabanta apang wala ini naghatag sa indirekta nga sabat sang siyang ginpamangkot kung balang ang mga persona nakaagi trabaho para kay Marcos. Sa baylo, iagin pakita ang duha ka mga letrato sa diin makita si Mabanta upod ang former President Rodrigo Duterte, si Vice President Sara Duterte kag ilang mga kalyado. Ang mga litrato ang gikan sa social media account ni Mabanta. Sabat ni Castro nga siguro ang ipamangkot na lang ang mga kung ano ang relasyon sini sa mga Duterte.
12: Ang naisaman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
13: Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
12: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
9: Nabatian ang sabat ni Palace Press Officer Castro. Apang, makita sa social media footprint ni Mabanta ngayon niya nagatrabaho para sa mga Marcoses ang early 2018. Enero 2018, sang siya nag-take sang formal role bilang social media director para sa Marcos family kag nag-uyat sa mga weekly vlogs sang presidente. Iyaman niya gintawag si Marcos nga tito, samtang asawa naman sang presidente nga si Liza Araneta Marcos ang iya ginatawag nga tita. May post man iinanawad sa mga anak sang presidente nga Sanay Sandro, Simon kag Veni, kag silang ginatawag nga mga bros. Sa piyak nga bahin, ginataga na sang kopya mga miyembro sang House of Representatives sang committee report kinaga-contain sang House Resolution setting forth sang Articles of Impeachment batok kay Vice President Duterte, sunok kay Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr. Inimatapos nga ang motion nga nagamando sa Secretary General sa pag-furnish sang kopya para sa mga mamarita ang ginaprobahan sa plenary session. Ang committee report 261 ang napostman sa website sang Kamara, sunok kay Dionisio. Ang committee report naman ang na-refer na sa House Committee on Rules Martes ang gabi. Matandaan nga nagligad nga semana sang inbotohan sang House Committee on Justice nga may yara sang probable cause impeachment case batok sa BC Presidente. Sa kaangot ng balita, wala na hadlok si Vice President Duterte nga madula ang iyang pwesto sa nagapadayon ng impeachment efforts para kay Duterte nga sa gihapon siya makapadayon sa pagbulig sa mga Filipino bisan sa gwa sang government service. Samtang iya man nga gin-criticize ang priorities sang gobyerno, ang korupsyon kag ang pag-uyat sa ekonomiya. Pakigbahin sang BC Presidente nga wala niya ginalagas sang presidency kag preparado siya kung siya bala magapabilin nga BC Presidente o kung hindi. Dugang niya nga hindi siya desperado sa pag-hold sang posisyon. Sa diin, nakaagi na siya nga matapos nangin Davao City Mayor, nagpalayo siya sa politika apang palayon sa gihapon sa pagbulig sa mga tao paagi sa legal work. Sa dugang balita national, nagupod ang mga mamalida sang Batangas sa pag-file sang resolusyon nga nagakondenar sa mga aligasyon ni Representative Leandro Leviste batok kay Executive Secretary Ralph Recto kag asawa sini nga si Governor Vilma Santos Recto. Para sa mga mamalida nga ang mga aligasyon ni Leviste ang baseless, malicious kag irresponsible. Ang mga resolusyon ang ginpirmahan ni Batangas Representative Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia IV, King George Colientes, Beverly Rose de Macuha kag Jerville Luistro. Kung ibaluan nga si Leviste ang congressman man sang 1st District sang Batangas. Mayo 5 sa plenary session, sang si Leviste nag-deliver sang personal kag collective nga privilege speech sa diin, iagin pabutyag ang impropriety sang korupsyon sa parte sang pamilya ni Recto, bangod sa supposed connection sini kay Construction Workers Solidarity o kung na CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Isa si Representative Recto nga anak ni Executive Secretary Recto nga nag-challenge ang statement na Leviste sa plenary. Sa kaangot ng balita, suportado ni Senator Loren Legarda ang panawagan sang iya anak na si Batangas 1st District Representative Leviste nga magpatawag sang congressional probe o kung investigaran ang implementasyon kag delivery sang government cash aid kag subsidy programs sa iya nga probinsya. Ginaaligar diri nga iniinsyakto ang pagpanagtag sang mga ayuda sa pila ka mga barangay sa probinsya sang Batangas. Nalakip sa Senate Resolution Number 381 nga gindihon sang Lunes Mayo 4 ang proposed inquiry ni Legarda. Nauna na nga nagdihon sang kaangayang proposal sa Leviste sa House of Representatives. Ginatumod ni Legarda mga ginaaligar nga delays and logistical inefficiencies. Lakip na mga reports may kaangtanan sa malaba nga pila, kulang ang mga listahan kag mahina nga pag-release ang fuel subsidy program sa mga public utility drivers. Sunok kay Legarda nga nagahatag ini sang serious concerns pag-abot sa current practice ang pagpanagtag sang government cash assistance kag subsidy programs. Nalakip man sa luyag may baluan ni Legarda ang mga ginabata 84 kag mga barangay sa Banwa sang Taal kag Nasugbo sa Batangas nga wala madala sa barangay assistance distribution sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Sa katapusan nga balita, yara sa 2.8% ang GDP growth o kon ekonomiya sang Pilipinas sa unang quarter sang 2026 sunod sa Philippine Statistics Authority. Ini ang mas mahinay kumparar sa 3% nga record sa ikapat nga quarter sang 2025 kag mas manaba naman kumparar sa 5.4 growth nga nabalag sa unang quarter nagligad nga tuig. Ginpahayag ni PSA Undersecretary kag National Statistician Claire Denise Mapa nga sa major economic sectors ang services ang nakapost sang year-on-year growth nga 4.5% sa unang quarter. Samtang ang agriculture, forestry kag fishing naman ang nagdeclare sang 0.2% kag ang industry ang nagdecline man sa 0.1%. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa ang katropa mo.
3: Maraming salamat kay katropa ang Era Espinosa. Hindi naman kita mga kabayan ng mga katropa sa Balitang Internasyonal. Proposal sang Iran gin-reject ni US President Donald Trump. Iran liwat nga atakihon sang Estados Unidos in kaso nga ini ang mag-misbehave. Tatlo ka mga tao patay bangod sa hantavirus sa Atlantic cruise ship. US buligan ang mga na-stranded nga barko sa Strait of Hormuz. Mga barko sang Iran gin-guba sang US military. Detalye sa balita atong kuhaon kay katropang Bia Joy Subaldo.
14: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Gin-reject ni US President Donald Trump ang proposal sang Iran nga ila buksan ang shipping sa Strait of Hormuz kag tapuso na ang ila blockade batok sa US samtang ipaiway na lang ang paghinun-anon angot sa nuclear program sunod sa senior Iranian official. Payag ni Trump wala ini na satisfied sa proposal sang Iran kag kun sa human basis wala sinigi na prefer ang military course of action. Sunod naman sa foreign minister sang Iran nga handa na ang Tehran para sa diplomacy sa tion nga isend sang US ang ilang nga approach. Sa subong yara sa idalom sang domestic pressure si Trump kung paano sini mapauntad ang blockade sang Iran sa Strait of Hormuz kag nagapangatubang man ang Republican Party sinisang dako nga risgo sa posible pag-backlash sa mga botante bangod sa mataas nga presyo sang petroleum products sa palaabot nga midterm congressional elections sa Nobyembre.
15: So they want to make a deal but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left essentially, and they want to make a deal but I'm not satisfied. They've made strides but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord, they're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal but they're all messed up.
14: Ang kabahinsang pahayag ni US President Donald Trump. Sa kaangot man nga balita, nagpaandam si US President Donald Trump sa posibilidad nga ilaliwat pag-aatakihon ang Iran kung padayon ang pag-misbehave sang Tehran. Sang nagligad nga semana, gin-propose na sang Tehran ang ilaliwat nga pagbuka sa Strait antes pa ma-resolve ang issue sa nuclear weapons. Gin-confirman sang ila official nga ang bagong nga timeline ang na-spelled out na sa formal proposal nga ginpalabot na sa Estados Unidos paagi sa mga mediators. Ginpahayag naman ni Trump sa mga congressional leaders nga hindi na sinikinahanglan pa sang permission agad i-extend ang giyera sa natalana nga deadline nga ginset sang kasuguan bangod ang ceasefire ang nagtapos gihapon sa inaway. Sunod sa Iranian media, ang 14-point proposal sang Tehran ang ginalakipan sang withdrawal sang US forces gikan sa mga lugar nga nagapalibot sa Iran, pag-lift sang blockade, pag-release sang frozen assets sang Iran, payment of compensation, lifting sanction kag pagtapos ang giyera sa tanan ng mga pungsod upod na diri ang Lebanon kag subong man ang bagong mga controlled mekanism para sa Strait. Apat na kasimana ang naging suspense ang United States kag Israel ang ila pagpangatake sa Iran apang wala paghihapon sang nakita nga senyales nga matapos na ang giyera nga amo ang nagatugas ang pinakadako nga disruption sa mga global energy supplies. Pahayag pa sang senior Iranian official nga nagapati ang Tehran nga ang latest proposal nga ipaiway ang nuclear talks ang isa ka significant shift sa pag-facilitate sang agreement. Sa idalom sang nasambit nga proposal nakasulat diri nga pagatapuso ng giyera nga may garantiya gikan sa Israel kag Estados Unidos nga hindi naliwat magpang-atake pa kag buksan sang Iran ang Strait kag i-lift man sang US ang ila blockade. Sa dugang pa nga balita international, patay ang 3 ka mga tao sa cruise ship sa Atlantic sa diin isa na diri ang kumpirmado nga biktima sang hantavirus. Ang hantavirus ang isa kabalatian nga nagalaton sa mga tao nagikan sa mga ilaga. Natabo ang outbreak sa MV Hondius samtang nagabiyahe ni halin sa Ushuaia, Argentina kag padulong kutani sa Cape Verde. Sunod sa World Health Organization, isa na kakaso sang hantavirus infection ang laboratory confirmed kag may 5 pa ka mga suspected cases. Sa 6 ka mga apektadong individual, 3 na diri ang napatay kag giyera subong sa intensive care ang isa sa South Africa. Una nga nagka-develop sang sintomas sang hantavirus amo ang 70 anyos nga pasahero kag ini ang napatay on board. Sunod man nga nagbatsyag ang 69 anyos nga asawa sini apang ini ang gindala sa South Africa kag napatay man sa Johannesburg Hospital. Padayon man subong nga ginabulong sa intensive care unit ang 69 anyos nga Briton matapos nakabatsyag man sang sintomas sang amo nga balatian. Sa piyak nga bahin umpisahan na sang Estados Unidos ang pagtinguha nga mabuligan ang mga na-stranded nga barko sa Strait of Hormuz. Sa post ni US President Donald Trump sa iya Truth Social site, naghatag ini sang gamay nga detalye angot sa operasyon, lakip na diri kun bala involve ang US Navy. Ginlaragway man sini ang ila effort bilang humanitarian gesture agud mabuligan ang mga neutral nga pungsod nga wala na ulamid sa giyera sa tunga sang US, Israel kag Iran. Wala man sang dugang pa nga komento subong ang White House kag Pentagon angot diri. Kag sa dugang pa nga balita international, ginguba sang US military ang 6 ka mga bagagmay nga barko sang Iran kag ila man na intercept ang Iranian cruise missiles kag drones nga ginpalupok sang Tehran matapos ang paglunsar man sang Estados Unidos sang operation agud ilibre ang shipping sa Strait of Hormuz. Nagpamalibad man sa paghatag sang komento si US Admiral Brad Cooper, head sang Central Command, kun bala nagatook effect effect gihapon ang ceasefire nga nagsugod sang Abril 8 apang gin-acknowledge man sini ang nagapadayon ng Islamic Revolutionary Guard Corporation efforts agud mag-interfere sa operation ni President Donald Trump kabuksan ang critical waterways sa commercial traffic. Nagabiso man ini sa mga Iranian forces nga magpabilin nga well clear sa US military assets matapos ini ang naglunsar sang operation sa diin na ulamid ang 15,000 ka mga US troops. Ginpayog man ni Cooper nga nagapadayon gihapon ang pagbalabag sang US sa Iran sa diin ginpunggan sini ang mga barko nga magapadulong sa Iran ukon ang mga nagahalin sa Iranian territory. Sa piyak nga bahin magapadulong ang US Secretary of State nga si Marco Rubio sa Rome para sa potentially contentious meeting kaupod kay Pope Leo kag Italian Prime Minister Giorgia Meloni samtang ang inaway ni President Donald Trump sa Iran nagahalit sa relasyon sang Washington sa mga traditional nga kaalyado. Ang natalana nga pagbisita ni Rubio ang kasunod sang unprecedented public rift sa tunga sang Washington kag Vatican sa dinggid mulay ni Trump ang unang nga US Pope sa social media matapos ini ang gin-criticize ni Pope Leo bangod sa pagpangatake sang US kag Israel sa Iran. Gindepensahan man ni Meloni ang Santo Papa kag suno pa sa Defense Minister sini ang giyera sa Iran ang nagabutang lang sang US leadership sa risgo. Si Rubio ang National Security Advisor ni Trump kag top US diplomat ang nag-travel sa Italy kag Vatican halin sang Miyerkules tubtub sang Biyernes para i-advance ang bilateral relations sa nasambit ng mga pungsod suno pa sa State Department spokesperson nga si Tommy Pigott. Pahayag man sang Vatican nga ila ginalauman nga magakita ay si Pope Leo kag Rubio nga isa sa pila ka mga miyembro sang inner circle ni Trump nga naga-practice sang Catholics. Sa dugang pa nga balita international, duha na kakaso sang Hanta virus ang kumpirmado samtang lima pa ang nagapabilin nga suspected case sa mga pasahero nga nagasakay sa luxury cruise ship sa Atlantic malapit sa Cape Verde. Suno sa World Health Organization, 150 pa ka mga pasahero ang yara subong sa Honduras sa diin kalabanin sa mga karga sini amo ang mga British, American kag Spanish passenger nga nagikan sa Argentina sang Marso. Ginconfirman sang South African authorities nga ang British patient nga ginabulong sa Johannesburg Hospital ang nagpositibo sa nasambit nga balatian samtang ginconfirman sang Netherlands ang virus sa babae nga Dutch nga napatay. Suno sa Department of Health sang Pilipinas, 38 ka mga crew sang barko among mga Filipino kag naga-coordinate na ang ahensya sa ila. Sana ibaluan tatlo na ang mga napatay sa Hanta virus kag isa diri ang German national kag ang mag-asawa nga Dutch. Kag sa iban pa nga balita, naglunsar ang US kag Iran sang panibagong nga pagpangatake sa Gulf samtang nagapakig-away sa pag-control sang Strait of Hormuz paagi sa maritime blockades. Naglunsar si US President Donald Trump sang missiles kag drones bilang kabahin sang iyang pagpanikasog nga makaagi sa Strait of Hormuz ang mga na-stranded nga mga barko. Bangod sini may gin-report man nga nasunog ang mga merchant ships sa Gulf matapos ginguba sang US ang anum ka magagmay nga mga barko sang Iranian military kag nasunog man ang oil port sa United Arab Emirates sa diin nahamtang ang US military base matapos naigo sang Iranian missiles. Ini ang una nga pag-attempt ni Trump sa paggamit sang military force halin sang gin-announce ang ceasefire sang nagligad nga bulan. Ginpayag man sang Foreign Minister sang Iran nga si Abbas Araghchi nga wala sang military solution sa krisis kag nagpaandaman ini sa US kag UAE batok sa pagpadala sang quagmire sang mga ill-wishers. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
3: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Sobaldo. Ang oras alas 6:50 na mga katropa. Nabatihan ang mga balita mga katropa sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod programa ang Bolsay upon Katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borne Stephen Morales, XFM News.
16: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Sa ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision Next Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision Next Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision Next Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa
0: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
11: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
12: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
10: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
13: Exciting.
14: Tayong lahat ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. Supply. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
13: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpangape. Pagpangape ko per me, nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: iwas sakit sa puso.
1: Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
0: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: College na ko!
1: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

Isaka manay na yang aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa atong pagpangalagad sa programa Bulsay. Kag of course ato na matag palamati sa probinsya kang Antique. Welcome na ha. Sa gyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Mahin ka upo din yung tubtob last 9 oras kadya nga aga sa pagdulong ka ninyo kang labing dako ng mga balita. Labing importante ng mga issues ng ato nga pag-istoryan. Kag karon kon may mga dalagko man ng mga balita, mahin ka upo na to ng ato nga mga reporters. Alin sa field, diri sa XFM Iloilo kag XFM Antique. Live ngayon kami mabatian sa inyong mga nga mga radyo sa 100.7 sa FM band,

Dari kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag Kutubalabutan sang Signal, sang XFM 100.7 Iloilo, sa FM banda, kag subong man kon dito kamo sa may probinsya kang Antique, mabatian man sa inyong mga radyo sa 93.3 sa FM band. Amo ina ang XFM Antique. And of course, mga katropa sa social media, sa Facebook, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, amo man sa YouTube channel nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kon gusto ninyo nga sa Antique kamumagi, sa Facebook 93.3 XFM Antique. And of course, mga katropa, sa YouTube 93.3 XFM Antique nga channel. Pusat! Pira sa aton nga pag-istoryan, diri sa aton nga pag-pangalagad, Senator Bato de la Rosa. Ano ginaparisto na ginman balakang International Criminal Court? May warrant of arrest na ginman nga nagwa. Amo ini karon ang ginaistoryahan kag naglupok kahapon nga balita, mga katropa. Kag subong man ang abogado mga katropa ni Tatay Digong Duterte, nga si Nicholas Kaufman, nag-withdraw bilang lead counsel ni former President Rodrigo Digong Duterte. Kag-indi lang, mga katropa, si Nicholas Kaufman, kundi ang French lawyer nga si Dove Jacobs, nag-withdraw man bilang associate counsel para kay Duterte sa iyang kaso, mga katropa, sa International Criminal Court. Di ginahambal ganin ni Kaufman, mga katropa, nga ginakasubo niya gid ang ining lihok nga ini. Pero lang tawo naton kay Tikon Mahalin, si Kaufman may mabulos man. Di baholo kon dako, mga katropa, nga punto diri sa pagpili kang masunod, mga katropa, nga mag-abogado kay former President Digong Duterte, ang common law wife niya nga si Hanilet Avancinha, kag ang bata nila, mga katropa, nga si Kitty Duterte. Ganong epekto siniskaso ni former President Digong Duterte? Pero di ang sambahin naman sa nag-aabogado sa mga war on drugs victim na nag-akusar, mga katropa, kay Tatay Digong rinto sa ICC, ambal nanda kabay nga maktuhan dayon dya. Kag indi daya, mga katropa, makapadelay sa kaso ni former President Digong Duterte. Sige, amo dyan nga ang mga update karon, ha? Kaya kinaprubahan duman dyan, mga katropa, kang International Criminal Court. Ang daing hinyo, mga katropa, kang mga abogado ni Tatay Digong. Pusat! Sa probinsya kang Antique, mga katropa, sang nagligad sa ring adlaw, may nagkulob dito nga bangka. Gamay nga bangka. Alin sa may banwa sang Kulasi, mga katropa, pauli dito sa may isla kang Batbatan. Sa
ipad ma katropa or ang isla nga ini nga batbatan to paday di sanda ka nga isla kang mararison bla. Yang gusto mo adtonan katropa nga dyan ray dito nga isla ang Mararison Island. Di kon sa iligay non ti malalison. Bon sa karayaan naman Mararison. Ti dito ini mga katropa ang mga ang bangka nga ini nagkulob. Sakay ang apat mga katropa ka mga pasayro niya. Or apat ang sakay sining bangka nga nagkulob matapos mga katropa hampakon sang mabaskog nga balod or mga dalagko nga balod didto mga katropa sa tunga-tunga kang kadagatan kang Mararison Island kag subungman sa sining isla kang Batbatan. Di pagkulob. So hopeless na ang tanan. Iti marayo ini mga katropa sa lupa. Ang ginobra mga katropa sa nga apat nga ini, ginsugo nila ang 12 anyos kiti may edad na ni gawa ang mga sakay. Darwa ka may edad-edad na nga mga babayi kagsubuman ang nagmaniho gid kadyang kwano? Kadyang sakayan di gamay malani ka pampot ah. Di ang bata mga katropa nga 12 anyos amo ini ang gin sugo nga langoyon alin dito mga katropa sa may tunga sang lawod padto dito sa ila sa may Batbatan. Abi mo ko ano ano kalawig ang ginlangoy sang bata na 12 anyos nga babayi. Puwerte. Anom ka oras? Anom ka oras mga katropa ang ginlangoy niya? Alin las 11 sa aga mga katropa sang nagkulob ang ilang bangka? Anom ka oras? Ang ila mga ang ana nga ginlangoy pakadto sa may isla kang Batbatan? Ang lalaki nga upod niya mga katropa ginsunod niyang bata man pero naanod na kagway nakapahigad gabi na mga katropa kag nakita git sang mga mangisda nga gintundaan mga katropa kang bata ngini pag dungka niya dito sa may isla kang Batbatan. Gilayon nga nangayo bulig ang bata dito sa ila sa isla Batbatan. Sa din dito man sila nagapauli. Kagamuto kagagin pangita ang ining tatlo kasakay. Grabe. Marayo ang ginanuran mga katropa sa sining lalaki. Sang nakita mga katropa. Samtang ang darwa mga katropa ka mga upod na da nga may edad na or tigulang na nga mga babayi. Dito ginanod mga katropa sa area sakop na sang Libertad Antique. Bopuerte karayurayong ginapukan da. Tunganggap ina ako na kagahon na sang na-rescue. Grabing abilidad sang bata no. Bulon ta karon nag-report ni katropang Dan Frederick Torillo. May kang tanan sini mga katropa. Kung paano natigayon nga malangoy sang sining bata ngini. Kaya ganong background sang bata. Kaya ginaplano karon mga katropa, ginaduso nga padunggan. Pasidunggan nila ang ining bata ngini. Kaya ginakabig mga katropa, baganihan ang anang akto kadya. May imagine mo sa edad nga 12 anyos katropang John Ray. Ang iba naton nga mga kabataan, especially ang mga kabataan bala nga diri sa syudad. Siguro mahambal mo diyan
mahibi na lang siguro. From iyaya katropang Janray. Ginlangoy niyo mga katropa. Kapin anom ka oras. Alin sa tunga sang lawod pahigad. Agod nga masalbar mga katropa ang tatlo niya pagin kaiban nga mga upod dito nga mga tigulang na. Kaya karon nga plano sang LGU ang mga leader nila dito sa may kulasing pasidunggan mga katropa ining pata nga ini. Amo ni ginapanawagan ato nagliga dito gani sa XFM Antique. Bao triningon taginyong bata ngayon. Kay may potensyal ni nga mangin isa kabantog nga atleta sa patag sang swimming spirak adlaw. Hindi na ordinaryong abilidad mga katropa ang ginpakita niya. Hindi lang kaisog, kundi abilidad ini mga katropa. Amakon, may mugin lang ngoy niya. Ano may oras katropang Jan Ray? Mo kaya mo na eh. Aranggoy, ang aton nga nabalaan niya nga langoy, aning ginatawag nila lang inayam nga langoy. Pira lang kami tros, gani kinanglan mo mag-untat, kaya hindi mo na kaya. O sige, standby ka mo kay Bulon, takaroon ng report ni katropang Dan Frederick Torillo. Samtang iban pagid ng mga talulupang doon ng mga balita dari sa ator kapagpangalaga. Kahapon, ang ining founder. Ang founder mga katropa kang kanjang kontrobersyal nga Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta nakagwa na sa custody kang NBI kag ang tatlo nila ka upod tatlo niya ka mga kumdanan mga katrupa matapos nagpost sanda kang bail o kumpiyansa 120,000 pesos ang kada isa. Bangod sa sining extortion attempt sa former speaker nga si Martin Romualdez baka isa sang presidente yangot gihapon ini mga katropa sa isyo sang flood control project yang report mga katropa ang reklamo sa NBI alin mga katropa sa kampo ni Romualdez dati nag-attempt mga katropa nagtinguha nga mag-extort mangilkila sang 350 million pesos ining si Mabanta kay Martin Romualdez kabaylo mga katropa sini pagpagwa sang 90 minute nga video video report o kung documentary angot sa gihapon sa flood control project nga kuno kaya mo dyan ginang maka-pin down kay Martin Romualdez ang video presentation nila ngayon eh may mga report kay may mga portion kuno ng mga clips nga ginpadarato kay Martin Romualdez inya o areo sampol di para mapunggan mga katrupang pagpagwa sa ni ang reklamo sa kampo ni Martin Romualdez sa NBI nangayo ko no 350 million ining si Mabantang ini para ini pag pagwao ng ining video nga ini bao perte man hasta sa kurihi nga nagnubo sa 300 million dento nga on apat ka partida. Apat ka parte. Taga 75 75 million kagang una mga katropa nga tagtaganay or nga tagay amo ini ang entrapment operation nga ginpatigayon.
Te ang kwarta ka ini, ang iban di budol man ini, hindi nito doon nga kwarta di. Hambal gani isang NBI, mga 75,000 lang yun. Pwede ka mga 50,000 ang tuntuo na di nga kwarta. Gin pa imprinta nanda sa rikto. Te burubugat gawa man dya. Ang isa ka mga kwan gawa ka tropang dyan rin eh, ang 45 to 50 million. Mga kwan man siguro ah. Mga kalabot man 45 kilos. Inipagdubo 45 kilos ang 50 million. At mga kwan gawa, mga dyan siguro ni sobra... Sobra 50 kilos. Da? Sobra 50 kilos. Ambal kayong biyay. Ayun pagkatapos ang tatlong ini ka mga malitang ini. Sila ni nagbakal. Ang grupo ni Babanta. Ginbakal nila ng isa kabag. Hindi magnubo. 24,000 ang kada isa. Sabi. Kayang kwarta mga katropa nga ihatag dito sa confidential agent mga katropa kang NBI nga nagpakuno-kuno tawo ni Martin Robaldez o kung PR man ni Martin Robaldez isailo nila dahil ito sa may malita tiangwa karon do malita gang man sila. Daw malita gang man sila diyan mo to nga pag hatagay mga katropa pagkita ay nila kag paghatagay sa kwarta amo to ang gindakop sila. Yung pamangkot sa publiko, karon din ang video nga to. Ang ginambal mga katropa, amo ini ang ginatanay dito nga pamahog. Kaya ginapunggan mga katropa ni Martin Robaldez, kinipagpagwaon. Tiyo nga may binayranay, tiyo nga amo nigin kadakuaw. Kaya yung ginaistoryahan din mga katropa, sa flood control project ini, bilyon-bilyon ka pesos mga katropa. Tapos din nga, ang transaksyon kuno nanda, 350 million. Grabe, para hindi mapagwa ang ining video ngayon eh. Pwerte man nga classic istorya, no? Tapos din mga katropa, ang ginadalhigan nga kaso sa sining founder mga katropa kang Peanut Gallery Media Network ngayon eh. Kasi Franco Mabanta kag tatlo pagid ka mga upod niya. Naging dakop sang nagligan sa adlaw mga katropa kang National Bureau of Investigation pinaagi sa entrapment. Kay bilang katapos ang midya mga katropa, tiyan mo niyong ubra naton. Da? Ubra naton pagpresentar sang balita. Hindi mga katropa nga matapos ka nakuha ni mo balita, ang balita mga katropa ka nagpresentar ni mo, dapat pag-produce ni mo kung may gina-produce ikaw nga mga video presentation nga kaangay sini. No? Hindi ka nagpag-presentar ni mo sa balita, dapat bulon mo both sides. Tinga sa ining ginahambal ngayon ni mga katropa ni Babantaya, kung tuon gidman ini, nga may video production sa presentation mga katropa, documentary. Tinga why di makuha iya ang side ni Martin Romualdez. Nga kinanglan pa ni tawtawan mga katropa sa istorya. Di ba? Di karon gina disown mga katropa kang kampo ni BBM ining si Mabanta. Pero aminado mga katropa ang Malacanang nga ti pira kabulan mga anom kuno kabulan nga ningin media social media handler mga katropa na or strategist ni Bongbong Marcos ining si Mabanta mo ni nga pagkitaay nila or kada may mga videos nga naghaksanay sila. Na ti karon ang kampo mga katropa sa mga DDS nagambal kita mo tawo ni Bongbong Marcos si Mabanta. Ang kampo naman ni BBM karon pati ang Malacanang nagambal hindi hambal ka nga
mga supporters naman ni BBM, linya DDS din si Mabanta. Pwerte man. Tinaway sang mabaton karon kay Mabanta ho. Kung sa diin eh? Ay maando lang mga katrupa ho. Te, ang pamangkot sang tanan diin ining video nga ini. Te, abi pagwaabi. Kaya para mabalaan mga katrupa sang publiko, kung anong kaundan sini, kung bala may nag-existir ginman nga video. Para mabalaan mga katrupa sang publiko, kung anong unod sini, kung bala, tuod ginman, nga amo ini mga katrupa makapin down kay Martin Romualdez, party sa flood control project. Musay! No? Sa sining maanomalya nga flood control project, kay tanan mga katrupa, siya mga katrupa, ang Speaker of the House adto. Musay! Oh. Tilang taon ta? Amo ni ginahulat-tulat mga katrupa sang tanan. Karon nga may kaso na mga katrupa, or the entrap na gani, ining founder mga katrupa sa Peanut Gallery Media Network nga ini. Na si Mabanta, te katrupang John Ray, hindi ba lang nagkakabagay lang? Ngay pakita tas publiko dya, kundi ining ginahambal nga video-video nga ini. Musay! Kahit hindi niya sang hindi ini mga katrupa sang obra sang tuntuod nga journalist o kon katapos sang media nga tarong nga mag-extort sang kwarta. Musay! Dibla? Ang media ya mga katrupa ginapresentar ang both sides ang magtimbang abahin kung anong akusasyon ka na, anong issue ka na ipresentar ini. Dili presentar mo kung anong sabat niya. Musay! Para mabalaan sa publiko. Di ba? Hindi pwede nga isa lang. Hindi pwede nga presentar mga katropang isyo dahil pagkatapos, wara na dayon. Huwag ginabukuha ang piyak na side. Musay! Kaya mo na yung mga katropa ang ginatawag nga bias ka presentation. Di ba? Kung piyak lang ang parte, ang imo sinang ginapresentar. Ay, maando lang si niyo. Musay! Eh, amo pagid ni. Ang, amo nagahambal mo lang sa una, lang ha. O, pareho ni, kay may social media na sumuk. Duro nagaklaim mga katropa nga, ang mga bayarang media. Ang mga bias ka media. Pero mga katropa, sila yung nagahambal nga, bias ko doon, mainstream media. Sila ya gani ang representar nila, no? Or sila ang nagahambal sini, sila man mga katrupa ang one-sided magpresentar kiti. Ginabayran sila sang kwan? Sang isa katabo. Pero sila ginipirming mabakas magambal nga bias media. Musay! No? Kung ka isa, hindi mo man mabasol ni sila. Kaya stuwan ginman, may iban ginman nga media nga upod na ton sa media nga ba, maluoy ka. Kag iban nagagamit sa ngaran nga media nga pwerte man kabakas. Ang iban gani hindi man connected sa media, gamito na nga ngaran sa media. Di ba nakatrupa nga dyan, Ray? Ay maando lang. Isa makita mo maka video-video lang gani kay tanan subong maka Facebook live na pamatsyaga na media na siya. Di ba? Doon pagkatapos may pimprinta doon sang pangaran nga dumalakararaw doon nga media sa likod niya mga katrupa sang t-shirt niya, di ba? Ay maando lang. Bisan si Noo na lang nagka-claims ko galingo niya nga media. Maka Facebook live lang gani karon na sa aksidentis dalan. Gani maka pro Facebook na ang tawag niya na sa ngaran saan nang ko galingon media na dayon. Mo dyan nagpag-guba-guba pag isa image ang media katropang dyan, Ray. Musay! Ay maan. Yang tuntuhod yung media, hindi mo na. Musay! Di ba? Guided kita yas ang aton sa nga mga media rules. May mga ethics kita nga dapat sundon. Di ba? Hindi nga pinalagpat.
Ini nga bias ang presentation mo? Or one-sided lang imo sa nga presentation? Hindi sa kamuna. O maando lang oo. Te, anyway, tanan ba lang pwede mangin media man? Pero galing ti, ang ining mga pariyo sila nga mga buhat mga katropa, kung naga-involve na ganis ang kwarta, ang imo sila mga katropa nga presentation, bailo kwarta, ito hindi mayo na kung nakakangay sila nga mga irikoton. No? Hindi niya journalism doya. No? Ang extortion niya mga katropa, hindi niya journalism, kaso niya. Di ba? Kaso kriminal inaya. Hindi niya pwede mga katropa nga ang imo mga katropa nga presentation ibaligya ni mo. Ay maando lang tanaka niya mga kaangay sa iyo. Sige. Anyway, lang tawo naton ko na nangabutan sini kiti may kaso na ini nga gina or may ginfile nga kaso kontra sa ila sini. Pero galing din ang kontrobersyal ini mga katropa kay man kilala na gid man ang ining Peanut Gallery Media Network kay ini. Di ba? Sa ila mga katropa nga sa social media. Ila binagid nga ang ginatalakay nila masamidri ang partis politika. Kag kilala mga katropa sa ila sila nga kontento kung sa ila nga presentation. Sa una, parte sa kampanya ni BBM. Magluwas sila mga katropa. Connected man sa una sa kampanya, kag vocal mga katropa, sa mga Duterte. Di ba? Di mo nga kilala sila. Pero ti, subong, daw ay isang maako kung sino, kundi ni siya malapit. Pero ang punto na ito, di rin mga katropa, bilang isa kakatapos ang media, ang aton niya nga balita, ya, why niya, hindi niya for sale permit, hindi niya for sale mga katropa. Di ba? Hindi pwede nga ang imo sa nga balita pag presentar ni mo da may bayad or di gani ginabayran ka da unless mga katropa lain naman ang istorya tada nga may mga commerciality amuran tada ang kabuhi sa o pareho na may mga commercial nga mabatian ni mo ti amuran niya mga katropa commercial inaya. Unlike mga katropa sa sining kaangay ka dyan ng mga balita ya nga for sale. Tilain naman niya nga istorya mga katropa. Hindi na ya, no? Makabig husto sa bahin sang journalism. Kag sa aton sining mga katapos ang media mga katropa. Kung may makuha ka na kuno nga balita ya doon pagkatapos in order ng ini pagpagwaon, hindi mo ni pag-expose. Ibaligya mo timong imo siling balita. Taugan mo to ang natungdan yun pagtapos hindi ko ni pagpagwaon. Basta bayad ka sa akon. Hindi niya mga katrupa na balita. O hindi niya ulubrahon sa media. No? Pag-extort niya, pang-ilkil na niyang guwa niya karon. Kung may isyo ka mga katrupa, ipresentar mayan. Ipresentar ang isyo din pagkatapos dapat ipresentar mo man ang side, no? Sang natungdan. Maando lang sining mga kaangay siniho. Sige. Samtang iban pagid nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad nga aton karon nga pagistoryan. Anong update na mga katropa sa sining impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio? Ano subong gani katropa nga John Ray Mayo Jess? Sa rumaan mga katropa, bantayan naton sa plenaryo, sa kongreso. Bantayan naton mga katropa, kay butuhan nila ining articles of impeachment kay ni. Lantawon to kung makakuha ini 106 votes.
1/3 mga katropa sang 318 naton ka mga kongresista ang ara karon sa kongreso. Pero ang isipay karon mga katropa kon si Congressman Ridon pa nga aton nga pamatian. Tingnya sa subong mga 180-186 ang sigurado. Nga mabuto. Pero mga katropa sa pagpalibot pa lang kadyang kopya mga katropa kang articles of impeachment nagagwa karon katropang John Ray Hambal niya. Nga base malabot 215 or base masubra pa ka mga kongresista ang magaboto pabor sadyang articles of impeachment agod matransmit na dito sa may senado. Hoy barantayan, ini magpareho ka dyan. Samtang mga katropa sa senado daw may rigudon kuno nga ginaduso karon. Ikita mo man ito nagligad si Camille Villar na kuhaan sang video nga dito halin mga katropa sa opisina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pinakabilog ang kwansubong katropang dyan, Ray, ang oposisyon, ang minority black sa Senado. Siyam dapat, no? Siyam. Dahil pagkatapos, 15 ang sa majority. Ang minority mga katropa, siyam. O garing sa siyam, walo lang pirming kitaon kay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Way gatambong mga katropa sa andang sesyon. Kay Bangod, umpisa ka nagwa ang ining huring-huring mga katropa ang ginpalupok ni Ombudsman Rimulya. Why do nag-attend sa sesyon si Senator Bato de la Rosa? Kay kuno, base may warrant of arrest na halin sa ICC. Ti walo lang ang present per me. Sa siyam sila, minus one, walo. Kiti why man katambong si Senator Bato de la Rosa? Pero karon mga katropa, may huring-huring. May mga negosasyon nga nagahulag karon agod nga hayloon mga katropa, hingyoon ang mag-utod nga Villar, si Camille kag si Senator Camille kag Mark Villar. Kag subungman mga katropa, si Lorin Ligarda, Senator Lorin Ligarda, kag subungman si Senator Pia Cayetano. Utod mga katropa ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Dibla? Ti 9+4, 13. Majority na sila dayon kung matabo. O garing, kay YC Bato, kung magsailong apat mga katropa, dusi-dusi gyapon. Dino mo base mapabilin si Tito Sen bilang Senate President. Okay? Base kung mapabilin si Tito Sen. Si Senate President Tito Suto. Kay ang ginalantaw diri mga katropa, kundi May 11 sa Roman, sa sesyon sa Kongreso, tilaban-laban kung mag-amoy ning senaryo mga katropa nga tamaan kahapos buloon mga katropa kang Kongreso ang 1/3 nga boto or ang 106 nga perma mga katropa agod nga matransmit sa Senado ang iring articles of impeachment. Dayon sa tunga-tunga mga katropa kang Mayo, after nga mabato nila mga katropa ang ining articles of impeachment, base ko ni patawag mga katropa kang Senate President na ang pag-convene mga katropa bilang impeachment court kang Senado. Okay? Kag ang possible scenario suno sa pira ka mga nagalantaw sa ini. Nga probably sa pagpatawag siling o kung pag-convene bilang impeachment court, base diri man mga katropa kagimoon ang ining pag-oust na bilang Senate President kay Tito Suto. Amo ni mga katropa ang ginalantaw nga danger man sa part sang nagaduso sang articles of impeachment o kung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Nga pag-convene bilang impeachment court
base kung diri mga katrupa, kagiduso nila ang pagkakas bilang Senate President sa kay Senator Tito Soto. Kung makabuol sang 13 kabuto ang minority. No? Ang minority. Kaysa karon mga katrupa, siyam sila, ugaring, ang problema kay si Senator Bato de la Rosa, waay nagatambong sa sesyon kay base, kung magpakita si Senator Bato de la Rosa, base kung pudyuton, bisan mga katrupa, naghahambal nga, pareho kapon, lumupok ang balita, nga may warrant o pares na kung nga nagwa, halin sa ICC, kay Senator Bato de la Rosa. Kita mo si Senator Robin Padilla, nag-ambali na, Senator Bato, huwag kang lilitaw. Na, hindi ka magwa, Senator Bato de la Rosa. Advice ni Senator Robin Padilla, hindi ka magwa. Di ba? Tenong possible scenario. Manaog sa walong numero nila. Kagun magdugang mga katrupang apat, Lorin Ligarda, Pia Caetano, kag ang mag-utod ng bilyar. Dusi-dusi? Usay! Gusto? Or base kung pirde, no? Daog ang minority. Daog ang minority, katrupang T23 na lang senador, kay Wayman Sabato de la Rosa. 11 na lang bilin to kali isa kwa, no? Sa majority. Di pwede mga katrupa. Ina, kung madala nila si Lorin Ligarda. Usay! Na? Ina, kung madara nila si Kwan, si Pia Caetano. Pero hindi marayo dyan mga katrupa. Kay utod ni Pia Caetano, ang minority leader, ni si Alan Peter Caetano. Usay! Kag nagligad mga katrupa, dyan sandaman sa piyak. Hindi ba? Grupo Manila ni. Grupo nila ni. Amo ang darwa ka mag-utod ng bilyar. Kasi 24 malang senador naton, walo kita na magburugto. Amo ni kita nga mga Pilipino yung magbuto, no? 24 malang senador ta, masubra 110 million ang mga kwan, ang mga Pilipino, pero 24 ang senador, walo kita na magburugto. Camille Villar kag Mark Villar. Rafi Tulfo kag si Erwin Tulfo. Alan Peter Caetano kag subungman Pia Caetano. Kag subungman Jinggoy Estrada kag JV Ejercito Estrada. Walo mga katrupa. Di ba? Fuerte maning aton yas Pilipinas, no? Ti pwede. Ina mga katrupa, kung ang nagagawa ang istorya karon nga kung manegosyar mga katrupa sang minority block si Senator Lorin Ligarda. Kaya nagligad, nagagawa na ni. O garing, nagdesisyon si Senator Lorin Ligarda nga magpabilin mga katrupa sa majority. Na? Amo ni nga way makakas mga katrupa si Senate President Tito Soto. Pia Caetano. Ay, hindi marayo dyan mabalik diri sa piyak ng grupo, sa minority, kay diri manihalin. Kag subong man ang mga bilyar, diri maninagligad. No? Sa piyak, nagsilo lang mga katrupa, sa minority nagligad, sa din mga katrupa, mo nga, ang minority ng grupo na ni Tito Soto, na ni Pangilinan, na ni Montiveros, kag iban pagin, nangin majority. Di ba? Kay sumailo ini sila. Ang mga bilyar man. Pero, kung magsailo ini sila, balik mga katrupa diri sa piyak, ang minority subong, amo na ang mapungko bilang majority. Pusa! Na? Kag may posibilidad mga katrupa maging Senate President posible si Alan Peter Caetano.
kung siya mga katropa ang Senate President, amo ning gidahambal nila na basi mga katropa hindi kasaka dito or hindi maaktuhan ang dayang impeachment sa Senado. Basi hindi ma-convene mga katropa bilang impeachment court ang Senado. Amo din naman ang gidahambal kang pira ka mga kongresista. Kaya hindi pwede matabo dyan. Ngayon hindi maaktuhan mga katropa ang isang impeachment dyan sa Senado. Ilang taon na ton? Ilang taon ta ko na nung masunod? Pero ti nagkakulugan ini mga katropa nga dako ang posibilidad nga kung magligwat mga katropa ang majority. Kung magbaylo ang minority, subong amo ang mangin majority sa Senado, may posibilidad mga katropa nga dead on the spot or hindi gani, dead on arrival ang impeachment case kay Vice President Sara Duterte Carpio. ilabi na gid kung madrag ini mga katropa hasta 2027. Sa din mga katropa, ma-start na ang kampanya nay nao sa masunod eleksyon. Tiway na sa maakto sinisang tarong sini. Kiti tanan busy na sila sining kampanya. Ilabi na gid ko nagapadalagan ikaw bilang senador. Daw hindi ka na nika-desisyon sang tarong siguro. Kung ano sa barchagon mo. Kay una bes, ako hunda man kag sa hindi, puwerte kapursado ang mga Duterte gyapon. Di ba? Ako on Manila kag sa hindi. Sa tanan ng mga senador kay ini, puwerte kapursado gyapon ang mga Duterte. Di ba? Amo ina mga katropa, nga bisan amo ini ang nagkatabo karon sa kay Sara Duterte, sa tanan nga survey, siya gyapon ang number one. Although nga naga-lagas mga katropa si Lenny Robredo, kag naga-patas-patas man mga katropa sa iban nga survey, si Rafi Tulfo kay Sara Duterte. Pero, marayo pa. No? Marayo-rayo pa man. Amuning barantayan mga katropa, nga kung madrag ini, madelay mga katropa, ang impeachment case kontra kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kag maglabot ini 2027. Daw mabudlayan, guro ka nga ma-impeach si Sara Duterte kung gusto mo siyang ma-impeach ha. Diba? Pero kung timprano mga katropa nga magsakay ni sa Senado, dahil pagkatapos, amuning sitwasyon karon kagwais ang pagligwat, may posibilidad nga base kon ma-impeach si Sara Duterte. Pero sa numero karon mga katropa, sa Senado, subong pala nga daan kung teleskopyuhon mo na katropang, katropang John Ray, daw tamaan kaawot na gani. No, daw tamaan kaawot. Nga ma-impeach mo si Sara Duterte. Kiti, dapat gani ang aton nga senador, why nisang ginapinan? Bisan ng lining mo, Duterte ka man o kung hindi. Kontra ka man sa mga Duterte o kung hindi. Pero sa tawag impeachment court ka mo, kamo ang mag-serve huwes, dapat hindi kasi na maghala kay nambal nga pro or against ka kay Sara Duterte. Kay pagsaka dira sa articles of impeachment, kamo ang mahusga mo, kamo ang ma-serve huwes. Pero galing din sa ato, daway niya. Na, duway niya. Kung against ka kay Sara Duterte, ti, balano ng daan nga mabuto kagid, bisan way pa ibinin siya. Oh. Bisan, kung pabor ka kay Sara Duterte, bisan way pa ka-abot dito mga katropang may ibinin siya, daw hitso na spinsar mo nga, bisan magkainano, mabuto kay mo yung pabor kay Sara Duterte. Kag daw mo ni karon ang senaryo sa aton
sinado subog. Dibla? Doi na gani? Paliado, liado na lang gani. Kagpaduro-duro mga katropa, sinador. Nga kaliado na. Doi hindi na gani, basis si ebidensya. Diyan mo na yung guwa sa kato niya sa impeachment hearing sa Senado kung magkabuhin ni. Ah, daw kuha na lang ah. Daw, for content. Kung sa social media, bla, for content na lang. Or di ganyan, for compliance na lang. Pero mga katropa, dapat mangin open-minded ni ato ng mga senador, pro or against Sara Duterte. Lantawon ta kung anong mga ebidensya kontra kana o kung anong mga ebidensya nga ginauyatan ni Sara Duterte agod sila nga makumbinse ang mga Pilipino kag ba senator judges naton ngini nga ti dapat maabsulto siya. Ano na mga ebidensya ang ginauyatan sang nagakusar kana nga mambal nga dapat ma-impeach kin si Sara Duterte? Ti dapat pamatian tani kag lantawon tani. Away pag ani subong senaryo lantawan yun na bla. Amo ni nga subong parang mga katropa, daw malantaw mo na kung anong posible nga matabo mga katropa sa impeachment case. Di ba? Pero ti may mga possible senaryo nga ginalantaw karon. Basi may rigodon nga matabo sa Senado. Na? Basi may pagligwat sa lideratos ang Senado, antes pa man mga katropa, matabo ang impeachment or antes pa man aktuan ang ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kagamon yung mga balantayan mga katropa nga posibleng matabo sa masunod na simana. Kung maprobahan mga katropa ang articles of impeachment sa Roma Andres Kongreso. Kaysa rambal ko na, sa present na sitwasyon, mahapos inimalabot mga katropa ang 106 votes or kapirma. Agod nga i-transmit mga katropa ang articles of impeachment sa Senado. Sige, amon yung mga barantaya na to na. Sa buwas ng adlaw. Okay, may istoryahan ini mga katropa kay gipresentar na ini sa plenaryo ang ining articles of impeachment kag diri butuhan nila sa Roman. Sa buwas. Ang ining articles of impeachment kun bala makabuol ini 106 votes o konpirma. O kon 1/3 mga katropa sang 318 ka mga kongresista na to. Sige. Ang oras 7:58. Inigabayan builugban nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, ini ang kape nga namit. Ini ang kape nga healthy mga katropa, kag pwede ka pakakwarta. Istoryanta karon kung paano ko mo makakwarta. Pero antes sina mga katropa, istoryanta na eh. Ang Santon Gold Coffee Mix, kape gid ini, ginbutangan mangustin, ginbutangan kang turmeric o kon kalawag. No, luyang dilaw. Ginbutangan kang spirulina, ginbutangan kang balunggay. Kag may ahos. Gindugangan pagid kang glutathione kag collagen. Nga nagapahubin, nagapaputi sa aton sini nga selula kag sa aton sini nga panit. Abo ini nga kon nagainom ikaw kang Santon Gold Coffee Mix, nagaamat-amat ka puti. Kaya ang tawag sa imo kay maputi, ikaw katropang dyan, Ray, guwapo. Or guwapa. Okay, umunin kita yung mga Pilipino, no? Pagkita, tas ang puti, karon daw, matyagan mo daw, umunin yung guwapa. No, daw, umunin yung guwapo. Okay, gusto-gusto, ginaton magputi. Kaya mo ang kape mga katropa nga may alias. Alias. Kaping guwapo o kung kaping guwapa. Oh, grabe. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang lima kinti sa shay niya, pwede niyo mangin proof of purchase. Sa aton nga promo, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Isulat niyo na sa guwak ang sobre. Dahil pagkatapos, isulat niyo sa inyong pangalan, ang inyong address, ang inyong cellphone number, kagpirmahan
kag ibutang nyo man kung ano ang proof of purchase nga ginsulod nyo dyan.